0: Oluwa wa oruko mi yi pada apostle ati woli Mustafa Solomon lati jo seed of Christ Golden Church land of reality tolujo awa ni gbaremo idiobi airport area ni Ibadan bo ba ti dore meji agugu so pe o nlo si se bi oba ko sento mo be okada ma gbe ode be marua ma gbe ode be ta ba wule se program ko ko fe na ma wa to ma gbe ode be to ba wa mobile loruko Jesu o ya gba omenira re to ba wole lati alakia ko so pe se bi oba lo nlo lati junction airport yen mo gbadura loruko Jesu o ya gba itu sile mo gbagbe mo ma ran wa leti pe Friday to kai osu be on the 31 ojo meje oni la ma pade ni lufu ape ipade agbara countdown oku 7 days kurim maduka ba gbogbo eyin taye de eyin ti aye pon loju eyin ti aye daduro eyin ti won je o lo ti won je kile ri o se loruko lu atu osile
1: amen
0: iru ipade bayi a ki fi sere opolopo obere ni won so dagan like isagan opolopo okunrin na ti so sere dagan like isagan gbogbo ise ta gbede agboro tu osile gba mi sa emi ti kede pe mo ma fun oni ororo isegun to ni agbara sa akanse ororo isegun to ni agbara bo ba ti fun oni ororo yi o kan mu omi re omi ra pada ni mo pe o omi ra pada wa de silori wa da ororo ye sinu omi na gba mi sa emi ma kede fun oni jona bo se ma lo mi ni omi omi yi akanse ni bo ba ti da o re si emi ni ma so fun e bo se lo ororo na ati omi na kete ti a ba pare program e gbo mi gbogbo eyin ti aye de eyin ti aye pon loju akoko ti to wa yi ko wa di amore mo fi ara re sile polopo omo ologo o jini kutukutu woro owo re bere tin ji sowo lekan o de da wai wai mama o de wo omo yen be di omo yen lapamu ma mu bo ati program yi iwo odo to n gbo mi mo fi ara re sile ojo waju re da won na wo bo se nbabo wo bo se ni bayi gba mi sa to go ba njade eyan ma ndi ara e lamure ni oke da pupo ko da te wa loke ko tun mo boju we sale eni kan gba mi sa mo pa lase igbe ko awon agba ninu aye atu osile atu osile ni gbogbo ojo Thursday ati jo Sunday mo ma nwa ni Igado beni opolopo Sunday mo wa ni Igado opolopo ojo Thursday mo wa ni Igado Wednesday mo wa ni Lubadan e gbo mi sa adura lo ngba o agbara o ki gba iru ola Sunday ayaya mo fe ri o ja pade ipade agbara ni akanse ni kini mo pe akanse ni so ri ipade ti ola yi gbogbo eyan patapata e get ready mo ma fi ororo si owo re a fe ba mi agbana wi be yen o ba jade sinu ogo be yen o ba je yan o ni sese nitori pe owo lo fi sise taye ba ti pale le owo eyan gbogbo te ba nda wole a da be pe ko mo se ni asiri la kan be san wan o la ma lo lola en kan ri mi gba sa loruko je aye re dide
1: amen
0: gbogbo branches wa ni ilu Eko o ma ni agbara sa Ajegunle, Sango, Ifo, Abulegba, Lusada, Ikorodu, Owode, Agbado, Ijoko, Ati Akute, Ati Bebe lo, to ba ti ri bi ti branches si of Calvary Church wa, lagbegbe mura. Gbogbo branches wa pata ni orilede Nigeria ati ni abroad ni UK. E make sure pe lo gba ororo si owo e, bi Bible wi pe o ko ti iwo ba nse ni yo ma se dede kilo fa ti won se dede mo agbara kan o wa nbe tin da duro ase kan ni mo wa ye niyan to mo da ye yan duro awon mo pase lati in the name of Jesus
1: amen
0: igbara oni agbara pupo be yan ba gbara ase la kan mo ntele mo gbadura aye re dide
1: amen
0: aye re dide
1: amen
0: tin ba nkede nipa ororo mo manchi ororo nje Jesu Oluwa wa papa ninu bibeli we look orikani ni essay kejidilogun Luke chapter 4 and verse 18 oni emi oluwa nbe lara mi nitori o fi ami ororo nyame ami jesu ni ta ba fi ororo yan jesu o sese ki opolopo yanu ye ko ma to be olo papa o fi ororo yan

Jesus. Emi Olorun o ma n tele ororo ni nibi ti ororo ba wa nibe ni emi Olorun wa. 2 Corinthians chapter 3 and verse 17 Corinthians keji ori keta ese keta le logun di logun oni nje Oluwa ni emi na nibi ti emi Oluwa ba wa nibe ni ominira wa nipa ororo la gbe gba ominira a setin be lowo re to da bi edidi to ba di to da bi palele awon agba ti o je ko wo re o sasiyori owo kan ni ororo ma jadanu o ma chukuro gbogbo eyan mo Olorun te wa ni Port Harcourt te wa na Abuja gbogbo eyan mo Olorun te wa ni e te wa ni Kwara eyan mo Olorun te wa ni Osun e make sure pe e de bi program lola fisi pataki bibeli pe rati ojo isimi lati ya simimo ara mi si o igbeku awon agba loruko Jesu oyaja amen oyaja amen oyaja amen opolopo ojo wa wa ni oke ogun o wa ni saki ati bebe lo e gbo mi sa raogadi na o tabiha owo awon agba lara re mo pase oyaja amen oyaja amen oyaja amen ninu we Samuel kini ni ori kare de logun ese ketala First Samuel chapter 16 and verse 13 leyin ti a fi oronya iyan David leyin ba ti a fi oronya owo Oluwa wa lori re o ku leyin lasan ta ba fi oronya owo re owo Oluwa yo wa lowo re a wa wo owo awon agba to ma tun mo lowo sile ta ni bolo fe lo ibo lo wa mo pase owo ye bi na amen Oya bina.

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday eyin omo Olorun. Today is 2507 odun 2026 ojo Saturday for that matter. Ah bi awada bi ere sa osu na si dagbere mama dupe lowo Olorun dupe lowo eleda re osu ni pin lo emi re o pin gbogbo le edide nle. Wake up is another morning devotion. Iroyin ayo mo gbe toyin wa Pastor Jekunle Epaphras. Woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, ti Midiri Market, Gbagiti tun ni ilu Ibadan. Ni bo le tin gbo mi, bo le tin gbo mi. Gbogbo le e ma bo ni bi pepe. Eh, ba si se taro iya to die. E joko nbe ni o. E mo mo joko nbi pepe yin ni, wa wa mo mi. Omo mi ori eso to omo mi so si amu so nkan only communion isin ola o ke se sin teyan mo pa je o mi mo n fo poloru ba se se ti gbogbo o fi lo ti o fi ku mu bi idodo efan o se se ko je isin meji la se engineer e pe pastor missis ki wo yin soke

0: Nice one, Mimbi Obawa. Along with Benny, don't joke what you want me to one year. Lonely Saturday. Jackie, don't know what Subulu are your phone. Or a weekend, you call Teo, Lowo. Ibuku weekend, you call Yale. Then why, but you're joking, Tina, let Ujomatio. But Benny Tinsia, Miss Adwai. Only say your call, Lara. Ilekun ina lo wo ti ki si tele yo bere si si ibi ti owo fi o sele yade wa pada na ina papo jambe ba mosana mekwa da haladisha loruko jesu ti nasareti ki aye re ko bere si ru gogo e wo nkan isele nsele nju egbon kankan leti leni o ibi te joko si yen se le dogbon bu omi die gogo oro tin ba ti so ito ba ti le wonu e e kan gbe mu ni koju ba yen lo mi ni e dide e gbe mu e fi boju nbe wa wa da sowo wa fi fon gbogbo nkan tin be nu lere iyi pada o sele ni ola ni agbara olohun ni wema oluwa ni ki fun yin ni oli communion meji meji e to wa daju to se papa nbari sa mi ni tan yen yan yan fe oni ki gbianju ki so fun yin pe e je app le oli communion o kan je app yen e yo kan oni gbogbo nti o le so yo bere si se so ohun olon leleyi eyin wo le gbagbo pe wo le olon kan ni ndu yi mi ni tan je olufe nti o sele si ise re oni nbo yen je a wole lona bayi tori mo ti so pe gbogbo ara le ise te ran mi ati gbogbo feedback oni mo fe mo je die die
1: baba mi ka san emi ajibole omo yin lati akala express ni emi na fe dupe lowo olohun mo fe dupe lowo olohun jiji fun oye tolohun jiji se laye mi ni ibere osu yi e so pa ma rere ni last Friday emeji ni mo ri owo to je pe ninu ise mi mi je were yeri lojo kan sosu mo jere 700,000 esekese ni mo soda mewa mi eyi mi keji so wa ni pe oko mi ra moto tuntun obi fala e tele olohun pese fun wa mo dupe lowo olohun jiji o oba ti je ki wahala o sele si mi mo dupe lowo olohun jiji ipe yin o ni wo mi lagboro olohun baba mi eyin na ma lo kisi mi iye ologo te wa nko wa lo lagboro olohun yin na ni padanu le ologo ijowa yi bayi a ma lo soki si lagboro olohun.

gbogbo ilu te ba wa to ra se nkan kan to yato adua kan lo lohun ni pe loni 25 eyo adua kan pere o na ni ma pe kin to jade eyan mo lohun pepe yo pomo ni aro ola oluwa ni kin fun yin ni only communion meji meji e to wa daju to se papa nbari sa ni ni tan yen yan yan fe o ni kin gbianju kin so fun yin pe eje app le only communion o kan je app yen eyo kan o ni gbogbo nti o le so yo bere se se so o won olon leleyi eyin wo le gbagbo pe woli olon kan ni ndu yi ni ni tan je olufe isin ta se ni ola yo yato gede gede ni wema ati ni gbogbo sona church mummy be ba le try gbogbo eyin odo lati omo odun 13 titi wo 30 service ti yin yo bere ni ago meje lagbara olon awon mama mama ati baba baba lati 31 lo soke isin ti won bere loruko jesus ti nasareti lati ago mesan lo soke lati wo rodu ni ti wo moto bagi elefe sokale ni wema e bere church olorun jiji bi garage bo je je pe laaro igbogbo awon bible school o pade mi tin ba ti kuro lori facebook lori youtube gbogbo eyin te wa bible school pata awon osise church ti

igba to ba to gba bayi na ni nje bale gbomi gbomi kankan to ba to kankan bayi na ni nje bale odo eku ti ma wi pe meji osu ki ile to ba ti di owo ago meje laaro lojo saturday bayi e ti mo pe 32 fm 94.9 ina le gbe si froyin baba fendo awon owe iroyin ojojumo wa won tutu fojule de laaro toni o ta wo si ma ka si yin leti kini a kini bi kini di kila won kan ti tun be ninu iroyin lo woro oni mo ki yin o aku ojumo bo ni saasun daada saasiji daada ka kokko mo da gbogbo ope pada sodo olohun oba olohun oba to ni susun ati jije eda lowo be ni o eda ba sun to ba ji ebun gan ni keyan rorun sun ebun gan ni keyan tu wa ji si mole alaaye labe bo ti wa wu kori to ba si tu wa ni nkan kan tabi nkan mi eyi to si mokan wa mo poruru gege bi omo eda anu na la mo bere lodo olohun oba olohun oba mo wa sai sanu wa o sanu gbogbo awon ti won gbo 32 fm 94.9 fe yin e ta wa lori oke tete premier mokola ni ilu ibadan lasiko yi dibi yowu te ba tin gbo wa lorile ede agbaye mo ki yin o eko ojumo e le mo gbo wa lori facebook 32 fm 949 fe yin e te ba ti debe e mo sai ba wa pin o e ba wa pin ki gbogbo awon ti ba nbe loju oko ti yin na ka won na la nfani lati wo ki won si gbo gbadun lo wuro oni lori mixlr na kete kete le mo gbo wa te ba ti wa lori radio garden e tun mo gbo wa na atawon oju opo kaye lu jara wa ka kiri be iwe iroyin tun fojulede loni vanguard nbe waju mi saturday punch nbe lapa bi weekend trust ajowode na ni lo wuro oni tun fi mo saturday tribune Olu Shola omo momo lo ko mi o agba so ni un ti e retire leni ti tun se ojo saturday weekend yi 44 minus 4 calculation yen o ti yi pada mo 40 eyin na lodo ti yen e se kini e 40 e da ti mo wo kila won ti won ko sinu we iroyin laaro tuni

0: si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oninawo imuleya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
1: Lele yo 82 FM 94.9 feye lo tun ti te pepe itu ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th August 2026 ati sheri ama tun se yi ati to ma sopo lopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo awada eri kekeke ton ti fifi amala juju tabi fofo to fele bi eti pe lope eweju gbegiri ila e foriro eran pomo to kata mora si koropo to suri amala La fi joma se jo e egberu meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye ngba ti won bibire food canteen loke ado ya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le jesu amala bakitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa fi 32 FM laughter out Premier Hill, Mokola Ibadan, Boba wa dojo kokan din logbon, osu kejo odun 2026, atuya ya pade ni recreation club ni doju kwadama sigba ni lu Ibadan, ola to ti so di woke buka buta ton teran to jire pe lalujo to bagba mu amala first 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806-218-5194 pelu ajosepo ile ise ton kon ti rega ati magi emi ati magi alajosepo to domoro
2: Baje 24, 29th, 32, Shati Feye, Pelu, Arori, Bobo, Koni, Bani, Dore, Kante, 32, FM, 949, Feye.
3: Lopo iba, awon eyan ki mo bi data awon se man tete joton. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka, wa, je ki nje si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun, ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo, to ba si mo. Apere ki n sare se auto update niye, ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
4: Yay! Mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
3: se mi o so fun e
4: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
3: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
4: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
5: Fujisun re ni ko ra leti ki o se ni ojo ola tu fokobale abi o ti le gbero ile kan tabi ile anipamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lu badan pelu miliono meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate lojo ona lifehot international school akufu ni lu badan to na je miliono meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papam bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si miliono mere naira Only for anybody that's him. Laya won lola. A boloke luwa. Lagwigwe a yegu. Lojo no lojuro. Nelu badon. A ye sodi e die. Owa la ryo shimefa. Kusi wa la. Kusi a ryo jiyon. Eko sa ama son wono. Kwa lui roron. Kiesi kbaile. Ye kwa lui foko bale. Ati wetu yon ju. Ile mechi. Lon ta wara wara tele. Tututu ti wole. Ne ya jo. Milyonu meta. Milyonu mechi. Ati milyonu meri naira. Onilewa. Ijafara lewu. Feni toba mwa yon to dara. Wa mutire. Me wakia kia loni. Lori 0916-461-5000. Sabi 091-155-500 Sabi kia kosewa ne laughter house Uriu kitente premia Mokola ilu badon Substance property Udule fute seruton

0: Eshun e kaabo pada dupe pe eshun an be ti en te ti gbo wa loworo yi lori Baba Vendor 32 FM 94.9 feyin e ori oke tinti Premier Mokola nilu Ibadan ibe na la fi kale si e mo gba pe a si wa loju opo Facebook 32 FM 949 feyin e to fi mo mixer la Radio Garden gbogbo e na le ti mo gbo wa KTKT la royi eja mo kan si amofin Yomi Ogun Lola ba ti feyin waju tati fi ka awon koko inu royan na sita ki baba omo ba wa fi eri gigba la ro toni e ku ojumo amofin Yomi Ogun Lola
1: atokun
0: e ku ojumo sa
1: e ka ro
0: yes sir
1: le ti awon ara le na
0: Oyin tutu laaro yi o.
1: Ah. Bobo ita je laaro.
0: E da wo fi. E ja tu wo awon ti won kan sinu iroyin laaro tuni. E ja ti apa bi bere. Bi oyo ti je wi pe Peter Obi o soro kan loju iwe 15 ninu iwe iroyin ti Saturday Vanguard lo wuro yi. Gege bi o ti mo ntenu moro lati eyin wa wi pe saa kan ina lu fe mo toro lowo awon omo orilede Nigeria bo ba ti e se se kun di are orilede Nigeria o ti wo tu wa soro kan loni gege bo ti fojulede ninu iwe iroyin ti Saturday Vanguard pe teyan o ba satun se orilede Nigeria safomo orilede Nigeria odun merin o to eni ti o ba to orilede yi se ka wa se asopo re mo iroyin kan eyi to tin fojulede lati bi asiko melo kan ni nsin lori oro eka kan e ti won wi pe won gbe kale ti joba si nso pe awon o mo nkan pare papa julo lati le ise are pe awon takete si o iroyin kan tu wa jade laaro yi la pe lati asiko are orilede Nigeria na Buhari ini oro yi mo ti bere ke mo se wi pe boya ise joba are Tinubu ni esi wo are Tinubu kawo ni nsin saabi merin akoko won tin lo lo sa keji ni won tun mura to tun dodun 2027 e wa wo awon kan mi to ti e tu wa nfojulede tawon ti o se nsi ti won ti e mo e to jade lari to je ti PFIPC a ti mo awon kan mi to jo bi boya bi awon nkan ti won da sobo abi ori ti won fin le kobo loju lawon eka eka eka mi pelu nti Peter Obi wan so pe odun merin to lati tun orilede Nigeria se toro ba sele isejoba kan biru isejoba tin be lode won ni ateyin wa lo ti wa o ke se isejoba awon ini kini on ti wo wa o amofin sodun merin to lati tun Nigeria se
1: e seun pupo atokun cheri awon ti o ba mo nkan awon ni oro ma ya lenu e je kin pada si ministry Nigeria e wo igba ti Muhammadu Buhari ati Tunde Idiabmo ti won gori ori ojo melo ni Nigeria ti reset ya la cheri oro to wa ni Nigeria a kon ni lati reset brain wa ni a ni lati funra wa ni fun brain wa ni factory reset tori ni lui a ti gbe nkan gidi ise seyin ani nigba kan UCH owo yen awon oba awon ijoye lati Arabian Peninsula ibe ni won ti wa ngba wosan ni lui ati ri igba ti Nigeria to ya IMF lowo to ya World Bank lowo to ya United Kingdom government lowo ati wa ni lui ti olori kan to ni owo kan ni jogbon wa ganti se na ni so odun melo lo ma gba lati tun Nigeria se eni ba nronu ah odun melo la ma se titi odun melo la ma se hospital odun melo la ma se educational institutions wa ojo melo ni a ma bi tun inec se ti gbogbo e se ni gbogbo awon nkan tan so factory reset the brain wa need ta ba be reset brain wa a tun Nigeria se laarin odun kan
0: amọ amofin
1: o da to sele itori pe a ti concentrate lori bi ti jogbon wa ni ewo indiscipline kakiri everywhere ko si ministry department agency or government te lo te ni rot yen te ba fe sise nbe be ba ti isowo ku duro ise yin o le lo ewo awon olopa ewo bo ti se nwuwa ni titi bo ti se mu awon ko awon ko ri yin wuwa buruku yen lo ta ba fe se factory set won bawo lawon ide agbon se se ofin odimo tori ofin leyan fin to ilu to fin ba ti duro ti everybody mo pe ah bin ba se leyi nkan bayi ni o bin ba se yi ele no ma fin je miya o to de se to de ti ayen je be bu lo lowo ni o bu ya mi kunu ni o e wa so fun mi ta ba bere yen laarin osu kan ilu yato mi yo mi ko lo la ni mo so be
0: laarin osu kan
1: eri to sele nsin be ni gbogbo nte eri to sele nsin itori pe awon eni ta ko sori oye awon gongon ni olori elese won de mo pe ta won ba ni ka won je ko fi sise awon lo fi ma won ko mu iye lo fi fa ti won so odun merin is more than enough for the government to perform e je fun ni apere kan ti government kan ba densin se ri oro inu yi ohun ni je won ti ogbo je won temi o laarin tenure mi mo fe se inu iko duro iyen o mi pe ko ni se awon kan mi o
0: okay
1: but priority here ohun ni oro inu ta ba wa se oro inu laarin odun merin to duro tawon eyan wa ri na lo gbogbo awon mo wa to nkan kada kiri ti gbogbo won pada se nu ise won ngba ti won ti wa ijoba to ma tele ohun lo wa ni ewo oro eko lo je emi logun ba se n to ni e ṣugbọn ki la wa n ri nbi bayi master of all abi jack of all trade master of nothing ewo Lagos Ibadan expressway won tun ti allocate owo won tun won ti ko se contract melo na fe gbe jade to je pe succeeding government lati gbaye oba won ti se Lagos Ibadan expressway iru governance wo leleyi wastages leleyi now and silasi ko go won mo tola lowo a mo ba se ma na awon ibi ta ma na wo ti won ti fe lorisirisi nsin we have to be disciplined in discipline ohun ni problem Nigeria ta ba de le takule mo fun yin ni assurance pe laarin osu kan aya yin lenu gan eni to ba sese ka lo yin popa ni babage a lo yin pa so awon to n bo leyin pe iwo na lo se nkan ta ma se fun eniyan eyi to ye ka fun lewon gbere a fun lewon gbere awon to wa n sise daadaa to ye ka reward a reward won kii se pe ka ma woju ka to pin resources ilu fawon eyan wa lo lori ilu lo n fun iyawo e girlfriend e o lo n fun ni oil well se bo yin tolu niyen ni.
0: Amofin ẹja ti apa abi ti e ti moro boy kati be tu wonu iroyin mi nigba e nboro lo le nkan e menu ba oro UCH to ni se pelu oro ilera iroyin kan jade ninu iwe iroyin ti Saturday Punch lo wuro ni loju iwe kerin ati oju iwe kankan din ni ogun lori oro awon to je osise akose mose leto ilera lorilede Nigeria ti won ma ndigba dagbon won ko lorilede yi pe bibi o ba wo fun wa a lo sawon orilede tin se wo si wa ti won wa wo si wa iroyin si gbe pe awon orilede ti won lowo loro dada ti won si rowo ori awon ti won je osise akosemose eleto ilera ti won ti jagba ku orilede Nigeria won gbe isiro le o eni eje eta erin won ka dori o le ni egberun lona ogun ti won ti lo latori awon agbe bi ni o awon dokita ni o be won salakale re sinu iwe iroyin ti punch are tinubu wa san kankan labe iroyin ohun wipe eyin eleto ilera e ajo le dabi le kosi bi to dabi orilede Nigeria be na ni nad awon na tun fidi re mule wipe e ta to awon to lo le mo isiri aka mo ya awon ti won si nbe na to je pe awon na process e ni bo ba le boss ni nsin piun awon na japanu abaja ti bi oro ti are tinubu ti won so pe ajo le dabi le fun awon eleto ilera se bajo ba dabi ile abi bi ile ba dabi ajo se awon ti won je eleto ilera yi won mo pe awon fe rin awon irin ajo ti won rin ye amofin
1: e seun pupo oro ti are so yi oro ologbon nla ni ajo o le dabi ile sugbon boya ibi ti ohun o ti get it right ohun ni interpretation to ohun fun ile ibo no npe ni ile e bere ibere yen ko lo bere ewo lowo president pe ejo sa ibo no npe ni ile ile je ibi ko to je pe ta ba ti ori jago lo ori jago bo ta ba pada sibe a ri comfort a ri security a ri gbogbo awon nkan to nle aye derun ki lo wonu le ko tonu ki no tan ko le ruya mo fe wo latest film awon Nollywood ko to television e ko wo ko ni a ebi pa mi o e ba mi wo kitchen e ba mi si oje ko jeun ko ni e je ki nora die mo fe sun ko wole ko sun kategori to da fe si ile ibi kan pe ni ile ni ibi ti inira ba wa to pe ile o se gbe won pe ru be ni ile and migration is as old as the history of man it is as old as the history of man gbogbo awon te ri le ni yi te n pe ni white te n pe ni brown yellow nkonkon ba ti se wo ninu itan africa ni gbogbo won ti jade itori gbogbo awon nkan ti o mu africa ko je ile ohun lo je kan wa ile lo si pomi ohun na lo mu awon doctors wa ohun lo mu awon engineers wa ohun lo mu all the professionals ile na wa kiri ra awon omo wa to wa ni south africa won se n ja ni nigba to ni kan ma bo nle pe ibo ajo le fe ran mi lo yi ile ni mo wa yi nitori kini gbogbo ohun ti ele n afford eyan ohun ni won ri nibe awon omo wa to n lo lu oyinbo to n bimo sibe awon omo won di citizen ojo to ba ti bi won bayi won ti bere si n gbowo iya won dolowo niyen ki ni Nigeria offer awon eyan wa ta le pe nile igba ta wa yi wa ni secondary school ba se ma te owo si enu tapu re ta mo ni omi ti wa di nkan to wa n ta omi ti eyan ma mu won pe kan ni pure water won pe kan ni sachet water bottled water gbogbo e oro ina everybody nsin orisirisi won wa bere si n ta won ni solar pan won orisirisi products tijọba gan o mojuto awon eyan wa owo agun wọ́n lọ fi ra solar fan
0: solar freezer
1: mẹ́ta ó ti bàjẹ́ torí Nigerian Standards Organization ò ṣiṣẹ́ wọ́n mú àwọn ọlọ́pàá wọ́n láwọn fẹ́ máa mú àwọn mọ́tò tó ní tinted glasses bẹ́ẹ̀ sì ní kẹ̀ Nigerian government wà ń bẹ́ o won ri gbogbo awon moto ton import wo Nigeria to meeting tech glass so won gba nu border wole awon na gba owo ti won ni yen nu border won wa gbe wa gbe wole ton e ma bere si ma lo ma bu awon yen le ni abi won ma so owo kan fun yin for failure of government or governance awon custom

titi irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke ohan ketekete ikani 32 fm dosu ole tente oba laarin awon okan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yale se kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere.

0: What be this?
1: Like Sherimbo. I will be Sherimbi assignment in fine art. Eh, she painting ni ni. She kaku kubeni ko giri museum. She kubo bala she color. Kala masaa ni kama masaa kuku sabe. Kini ta seti oda. Makeup wele kilo se. Ni ti moti seti moti Paris. Mori poti Paris. She bi tori ane lo fifi full stop saa niuri. Obo she injeti ugo mu gabi eto injaya.
2: Ah.
1: Eh. So o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up ti ba ti se pe yen je pe mo kete kete
2: ah o pari o e ba leyin oni sogo mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin tan wo bi akoku ewon
1: won ba mi se o so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
2: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
3: This skit was performed by Usain.
4: 32 FM 94.9.
5: Baba wa ti Olorun wa awa fi ben ti ile lowo atun ti tabi asemanta Olorun jo ti abari agbabolu ki agbabolu don dey go against the contract baba injury o be meta joba wa gbe lo opolopo lo foju ori tete wo wa be de colori miss of survivor no pe ki se tete ama be o iwo Olorun jo ma je ko gba so Olorun wa tori bo se nlo yi ti awa ko ba je awon kan yo ma gan wa won le ma yo wa awa be Olorun baba jo bi ati fi 200 naira ti a fe fi je 12 million yi Olorun jo je ko wa se mo se o ti ri be Jesu Oluwa wa amen. Ah ile ti na lo ku ise ju o pa dura e gbaya.
6: How far with your ticket? It still dey go or it's gone?
7: Mo gbe wa landicap. Mo kokon gbe gogo ko lo

0: Chance Lotto. Eko aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won some winnings. Oh, ni je tan kun tun ma bere ninu e. Ni bi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan onibara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara do loro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kugba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ranse sa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto. Asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adeun ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: fojuso re ni ko ra leti ki o si ni ojo la to fokobale abi o ti le gbero ile kan tabi ile alepamo ile se substant property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni ilu ibadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni bango estate loju ona life hot international school akufo ni ilu ibadan to na je million meji naira ko won rara be lo sun won fun mo lebi papa bari beni ti apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira Only for anybody that's him. Laya won lola. A bonoke lua. Lagwa yegu. Lojono lo juro. Nelu bado. A yes so de de. O wa la ri shimefa. Kusiwa la kusia ryajio. Eko sama son wono. Wa lui rolon kesik by le ye kwa li foko bale. Ati witun yo ju. Ile mechi lunta wara wara tele. Tutu ti wole. Ne ya joya jo. Millionu meta. Millionu mechi. Ati millionu meri naira unilewa. Ijafara lewu. Feni toba mo yun to dara. Wa mutire. Me wakia kia luni. Lori 0916-461-5000. Sabi. 0911555500 Sabi ke kosiwa ne laughter house Oriu kitchen se premier Mokola ilu Ibadan Substant property Orule futeton
4: Lopo iba awon eyan ki mo bi data awon se man tete joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa checking je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun Ni ma ti ma se un ti ko ni mo to ba si mo. Apere ki n sare se auto update niye ti orun ba ti wo lara. Ise bere niye ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3. Gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo. Gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi.
5: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti tan.
4: Se mi o so fun e.
5: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se ogle. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba.
4: Ero ibanisoro laso le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
5: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.

Eto ja dola ni kiye ti se yin pele. Eto kan tere bi ori osun su eto kan gbo la ni bi igba na ba jo laaro. Kale ka ko le to ye odele odoko gbogbo eni oyo mo eke si won. E pe to won ti de o ti gori ategun. Ai yo ben bere lu la bi aka. Ba ba dana le dada ni ke fi re ko ru jade. O tapantapo tapantapa tapa tapa to tapa logiri alapa to giri alapa ere lu papa. Logiri alapa ere lu papa tapa tapa bandunu. E wi fun tapa tapa ko rora dunu tori epo giri alapa gan ti lapa tele ko to gbe pa re ni. On lo fi je pe eyin ololufe eto ye ami ki fi yin sere o. Eyin le le to. Ede abanu to fi je pe ago mokan lojo Saturday Saturday bayi eh ki gbogbo wa ka gegunde ni o nbo o nbo. Eja o dola gori ategun o gba lu kankan kan to kitile. Eto awon ta tin wa ona alaafia si irin ajo eda ninu basepo eda sira wa awa nbaraja nsera wa se nto kudie ka to sira wa ti o si le mama waye ayaye to yin re o eto yin re oga tomo se mi ija ti nbe laarin won eh o ku nkeke sugbon loju olohun keke ni ko ti e to nkan oko ati yawo mi in ti nbe laarin won ti won jo npo be elomi ba gbo yoko sugbon loju oba deda ko ju be ntin bayi lo eledua eto ohun la tun gbede laaro ijoju ase o

0: Hello. Hello, I can't like a weekend, Mao. Auntie Emisi. I can't like Mao. Thank you, Ekaro, eh, shake where we are coming, low Jean. A cool weekend. To be lobo, Gushina, look on me. Shank Bummy, ma. All right. At Silesia Radio 32 FM. Name Makola ni Motin Penny. Ko si wahala kankan o ko si wahala se ye pa si wa loju orun sha mo le ba yin soro die ba sha. All right. Oro kan ni mo tori e pe yin laaro I ma eto wa kan wa ti a pe ni ja o dollar ija o dollar eto won a ma nse lati pe oda o ka se atunse nibi ta ba ti jo nse ra wa ta ti jo ti nkan ba ti nku die ka to laarin ara wa se n gbo mi ma o
1: okay.
0: All right, so enikan lo wa salaye oro kan fun wa laaro yi wi pe awon oro pepepe kan waye ti awon o si le so pe pato nkan gan to fare sugba won fe ki atunse o ba rin un tori awon kan atawon nkan kan to ro mo. Boda yin ni Kayode.
1: Kayode.
0: Omo baba yin.
1: Okay.
0: Won salaye awon kankan nipa wipe ai sadede like lenu jo meta ile awon ri pe bawon ba pe yin e ki gbe. To ko je pa awon o de mo boya kankan nsele. Boya kankan wa to ti sele ti ofa o wa ni lenu jo meta I ta won pe yin mo boya ri miss call won lenu jo meta I won ni ti awon tori e pe yin ni pe ai baba n pa kiesi awon sawon kankan yen daddy yin pe bi arin awon ti won je omo fun won bi o se ri inu awon odun si gege bi agbalagba pa won si fe ki arin gbogbo yin ogun gbogbo gba ki gba ti o ba je ta won o ba ti e lo jabo nle ka won o fi yin lenu re po ni oni gbogbo gba ti won ba ti wa nso bayi ni inu ta won ni edun la won wo pe je ka won o pe eyin te ta won jojo mo baba ka won o jo joko se pade po awa la won ti ba won ti o tun je bi omo na si baba awon bi egbon bi aburo soro ojo wo ni gbogbo awon joko ka won ti e lo se pade gbogbo ti ba nbe laarin ka won yanju e oni sugbon ta won ba pe yin awon o ti e kin ri chiyin tori e kin gbe pa won de fe ki baba I kinu won ma baje tori ojo ale ton wa o wa lo da ka je ka wa ti ka soro laaro yi o lo je ki n gba number yin ki ma pe yin mo
1: okay
0: now ojo ni tin nkan ti mo kokko fe bere ni pe kini o wa nbe seja kankan wa ni laarin yin ati okunrin boya kankan wa ti won se ta won go mo abi ti won to je po de ndun yin lati je kikini yo pari kini n ton sele
1: won ti won go do sele me ya tan to ba pe mi si ki won bi se abi ki won wa bi kon ti mi le so time ti man de ni ma pe faja bi e mi jin na ni pe mo ti mi scholarship se bi mi ati en soro
0: won so ni tele pe ma nsoro dada
1: mi e miji emiji abi nkan na ni won mi call so mo lo wa sele yo yin mi bayi
0: tori mi na bere pe kini ti won ro won wa so nkan kan o won ni boya time kan ti awon so awon oro kan si egbon yin to je mami jo mi loju be boya n to n be yin na nunu n gbo yin dada mu wa pelu yin mo
1: it is well
0: now eje ke mi wa eje ke so awon kankan laarin emi o ro yin ni se gbo ah lo to won lo mo baba ni e so mo ya sugbon sibe sibe na eni mi o se ni eyan mi o se eyan ai a le fi wa laro lasan ore ti omo baba ma se ni ngba mi omo iya mi gan le ma le se fun yan abe igba be sugbon ka to le se nkan fura wa na lore a re ni won ba la fi le ronu nkan daada kan ra wa emi fe be yin ni dakun ohun yowu ti e ba ri ko sele seyin ah ma be yin e jo tan be la ro yi shen get mi ma se mo pe emi o mo yin sugbon inu mi dun ba ti e se nsoro la ro yi torin kankan na lo ma mu yan ma yan mo fe ro yin ni

0: ai ko ni ja asiko te wa ma oka yo bo la sa fe se kini bayi inu rorun ni o ba yin ojo ale tin na si re ai idunun le fi lo e dakun be ba tori gbogbo nkan wo ti baba hun se ti gbo mo ejo omo ta omo tin na won munu yin dun dojo ale ni e o ke baba won gbodo sunkun wo ko to sa e dakun mo fe ke ro ai ma ni ka pe yin nisin se gbe mo ki le wi ma ni ti le n to lohun o se kun o pe yin bayi mo yin oro si wa leyin ohun te nse yi o anti mc
1: oju omo wa o ti ye mi
0: mama oda e dakun ma ni ka pe yin bayi e ba n gbe ke to tun pada sun won pe yin nisin
1: okay sir
0: all right e se mo dupe o

o si n to dun to ki o agbalagbo o wa ki o lomo bi merin ko ni meji ko ni meta ko je ko je ko si gbogbo won si ma pawopo toju e baba se be yun tumo si pe enu won kunu ede won yera won sugbon be de awon omo ti o ba ti yera won apa bi kan wa titi ma fi ya jagbalagba koma wo ko se mi nikan ni ma send owo si an se ba lo iboda mi be aburo mi kan wa to ye ko na se mi nikan ni wa da ko babo tun pe yi to an pe laburo na yun an se bi boda mi e pe won na o pe boda bodo ni bo mo yin be nbi ba e pe se ba buro lo nje oko ti e tun lo we pe ebi koko meji ba ti erin meji ba ti wa nja koko wa mo ji akoko be lagbalagba rugo on lawon obi to bi won won si ma jiya ede ti oko mu kokolopo obi o ma jiya laaro ti mo so kaarin omo mogun oni bi titi ma fi ya jobi sugbon bi o ba je pe won jori ara won koda kan ma jomo ya gan ki won ma jomo ya won jomo baba lasan benu won ba ko baarin won ba gun igbe nti nbe le eko ba sendi bayi losu te yi ti nbe le awusa na sendi ye bayi en ti nbe nlu oba na o na le pe de gba ye bayi kun o wa mo fowo taka pe elo ni aburo mi sendi si o sendi 200,000 oda e ma je njara nki ara mi in sendi 300 si yen fi kun igba to ba tun di ending e tun rowo mi o wa mo fowo taka ninu obi wa mo dun o mo jaye oloba

0: e ma binu ilegbe pe kankan mo laaro akoko ti lo. Bo sa tun se gbogbo bi kudie kudie ba wa ti n pe ye obi lekun laaro yo Olorun bo sa tun se
1: bele bele laye
0: ko sin to dun to ke oro awon omo ko yera won
1: bele laye ga o ile aye o bele o eni ore da ko ma se bi
0: ba ri agbalagba mi arugbo ladugbo ti ngba o ba n gbe iwo so oko ti en ka oko nja wa bu rice Congo merin ti e gbogbo rice kan ko ekunu store ni amojutu e mo ori awon omo to le mi o gbe rice abo mi ikan apo meji wa iyun won ti ni ti ije apo kan gan de laji mi o tun si ni mo ti ba yin send bag kan won wa ja fun yin titi role en ti n be lo oba na ni mo ti send ohun won ba yin ra food store fu wa o wa di pon je gan fe mo baje nu ile e wa aragbaraga mi ladugo ka o ba ri awon boya oko abi yawo ko bi nkan ti mo se daada si tojo mi kinti o da ba ni di rice wa mo bu mi o o si nkan mi to faju wi pe o ro won mo toju e won pawo po won toju e mi o ni mo pe ikan ti send kegi ororo si baba si iya o no wa mo tun ti ni won ba yin tun ororo mi o da ki poju egbe nu ile
1: aye o bele laye ba o
0: mo ti ba yin send owo won ba yin ko milk o ayin wa pa in ti aburo re gan gbe pali re wa imu tan e tun ko mo e mo mu die die kan ya ma tun mu ki o emi agbalagba gogun yo ka agbalagbo wa te phone la ta ro do san pe wo mo tun a le pe nu awon mo e bai jo ti e ba nse be 2000 ya ba pe le ile ni e pe egbon e ba pe le ile ni o se ehun nikan lomo te bi ni enu won oko lo fa o benu won ba ko bo ba je kan gan lo ti la to ti lu laarin won e ba pe eyin ti o fi ni e pe eni ba e ba bo ti pe e ma da laamu mo e lo le need gangan e je mo e ma do omo lomo laamu e fi le le oko e o na struggle ni e je so ye te kini to nsele je mo ye need enu won ko lo fi so fun o pe e ma da ti laamu mo o e ma pe mi be ba ti need eni ti e ma da oyun laamu mo be nu won ba ko yo mo ran ile ti ni a wo e ma e pe lagbaja ji o le gbe pe kankan me se o ri Facebook ti kun mo ri gbogbo comment bi sayo roti mi love o kediran abatunde ani jp authentic jp e se olorun o do ti
1: bele bele laye gba o
0: olorun ba yo ba nse dada fun yin baba o kediran abatunde
1: bele bele laye
0: omo larawu mi segun sego lori Facebook adebayo ti mi leyin ti mo ni lati fadepe academy yusuf omo alafara won na kia olohun wa pelu mi matthew jp esho edi ran ni baba lago mo kan la the authentic jp wo kilo mo of the whole world
1: ni bo fe ni loju
0: baba e mo bi ti mo sa
1: atalo fi senu
0: number mi re 08066349 08066649999 oni number mi o le pe mi e ma gbagbe a nje oro ti amola first ile ise wa nje leteti ni o
1: ile
0: aye ojo ojina mo
1: bele bele laye gba o
0: 3000 ni ticket ti o gbe nikan wole e jamale taya e je e mu nbe lojo na e taya ta won si a lori sirisi ta tun jo si ni recreation club ti nbe ladamas ngba ibi o lagba lojo ta n wi eyin ta se lesin o lo je ko ri wa o tun wu pa fe se todun yen eyin na le tun pe aga bo lo se fe je amola fe si ati igbo ti gbo o ti dele o 3000 ni ticket mo ba fe ra ticket pe o da mo fe ra ticket pe ba n fun awon eyan ke awon na o janfani e ra mejo le ra meta o le ra ju be lo o le pe mi leyin eto pe baba eh ticket marun ilu lo je e ba nfi fa won eyan ki won ka won na ki won wa jeun ra meji pe mi ga ja ai are lare inta ba se ko so re ta se to gbe olorun ba si ni fe so ni ridun olorun number mi 08066649999 08066 meta 4 kan 9 mary charles olapo yami atata odupe titi ole ose tin bo ojo friday la pade wokiluma lo ko mi o wokiluma baba lago mokan lago mokan lojo friday to bi lobo ogun sina mo dagbere fun yin pe

0: wẹ agbaladura pe ki ru awon odun bayi ko to pada wa lori lede Nigeria ko ma je pe a ma fi anayin ni gbogbo igba ni eh o ti ri ba nbo se lohun ori na ti ba de ki isiro re ni won ba polo to nbe lori temi ma ma ka bi 20 something medals ti ori lede Nigeria ta ti gba ninu dije olympic lapapo eh lati gba na si o di pe an lo ko pa ni ero npo ju medal lo bo dije commonwealth we eleyi senu re lowo ṣugbọn fun an ti o ba fi alaye mo so fun ale kan gba san ka iroyin pe awon orilede ti o gba ominira won labe England la awon orilede eh ti gbo nipa itan afi ajemo fi ayori iyen isoro oni eh lo wo iye ti aye re pile ba mu ninu awon orilede ta so pe awara fulo mi ni abo mi ni nana gbara bo mi nira so si ala e ti ala kisa to ba ri were classmate rira won ni yes alakisa to ba ri were cosmate ti bora won lowo ni so inu ele an se dada lo je nbe lati odo clever iroyin ayo lati gbo wi pe Nigeria an ko medal ninu DJ gbogbo e patapata yato si ti adama ita sin bo lori oro re o je pe lati odo awon akandani asusua na ni medal ti nwa somebody will ask me pe are they not Nigerians mi ada won lohun pada wi pe awon ti o tin se fun wa lati gba iwa na ni won si tun gba mi eye to je pe baba lo olympic ti o ba ti kan paralympic ko si reti fun Nigeria
1: o je kan to je wi pe ko ya emi lenu nitori pe nkan ti mo mo ni wi pe awon akanda da yi won be ninu enu to je pe ki won to bere ara bi mi o se mo nipa lati fowo gbe nkan bi tete kankan
0: tete ko be yan se tesiwaju nu game
1: mo le talata le wi pe mi mo ru fe ru awon eyan ti won ba le lo ri koju ninu dije kan wa ba julo to ba fara pe olympic bayi o wa yi wo tan patapata won gba bronze mi fe mo ru koda ko ja won ebora ko si nkan to fa ju wi pe ati mo se bo o fi die mule koda ni won to je wi pe a le ri die fi mule dada nigba awon agbara po o si je wi pe iyen brother baba di sokan yakub mba yen to je wi pe fi agan ti opolopo eyan gan ti e roye egbe rufe ruru ya lo beyen o le isele e wo yi ara ti won da nigba yen koda mo le ranti daada wi pe ninu fe iru awon ebun tayi eni na mo bo to re nti e pe a le morira ni ogoro gba ni o si be ninu ola won ti won je disin awon oye ti won fun won nigba yen won si nlo disin de bo won koja lo o fi han wi pe awon kini won ese mo se babo sugbon kan to kan wa ya mi lenu logoro gba e ri gba soro to fara pe kini ni eyin agbolana nigba ta loju oja pe e se to bi je pe a fi ri owo olowo ese lese ninu fe ru awon kan bayi awon fi je mo le pe eyan wo ni o so ra re desin tan go ni ran ni kun nja aroye pe boya eni ori nkan je pupo ko le je oni o ma kan de da ko fi le ko lori ma gberin
0: awu to wa le to je
1: eni to ba je pe boya o ba ja ta pata de to lohun je to wa bola fun boya ati rin abi ati se nkan mi o na le a so gbo boya ri nbe sugbon e mo pe iru fe iru mo bayi o sele si boda adesokan gba yen
0: ni brazil ti awon kan rin lo
1: gbe won lo woran won so pe awon omo boya go ti to
0: lati register won ni
1: abi awon omo to e mo pe iru oro yen o ye kan de yan mole kan de yan mole ngba yen ni
0: so ta na bury ngba na
1: mo so se pe a ri nkan kan eni to da pe gan ti won fo ko re si dilo sele debi won ati gba yen da
0: favor feeling
1: eyun ati gba yen da gbe won ti yo na eniyan le sumo lati eyin gba yen titi dasi ko yi na ko si gba da lo ko pa ninu dije to je po fara pe olympic bayi bi awon iru awon dije bayi ta ni ri awon akande da ti won se wa logo nisin ba nisin ani sliver meta ani gold meta nigba ti mo lo ri ewu o tu je agban ni ibi ta tu ti lagbara si ju ni ba ti rin gbigbe e ri wipe to ba je pe awon dije to je awon dije abarapa gan ni na ibi ta ti ma so pe a le fokan bale daada to ba ti yato si awon abala kan ni ere ori oda nigba ta ti ra awon favor ville ta ra awon
0: tobi amusan
1: ta ra awon tobi mbe de pe awon lo ya wa latoke ti e pe ke ti boya biba gan na ti bere oko ogoro isemi won looto atopo mo wa ko ni won o eyan wa na ni won lo je pe won ti mu nkan wa sugbon nkan kan be ni pe nkan kan wa wa ni mo sagesi gbogbo awon oruko ti won ti gba tanti iru awon esta de gbon ti gba kini fanu de gba ti mo lo re wo opolopo semi aye won gan awon ta gbe wa lati be yen ni te ko be yen na lawon na ti lu se iru e iru esta Ferdinand abi ki loruko
0: Rita Ferdinand
1: je bi e ti ri te ba ti gboruko e ti mo pe ah eleyi o da bi egun ma mama temi si abi Nigeria ni o ko je wi pe boya
0: ara wa ni Rita
1: iro Ferdinand sara wa na ni Ferdinand
0: oruko lo yato
1: eh mi ti ba sara wa ko ni de bi so mo nje bi lo di bere semi
0: ibi na ni mo ti mo mi o gbo
1: ibi le ti mo oda e ja je ma babo so ele mo ni bi wa to ba tasiko e o ri se enikan kan mo bi ko boya to ni Joshua wa soju wa ri tele
0: bi fo la sade olufemi ayo yen na wu ma to ki ti
1: yo to pupa
0: ya
1: so se enikan kan mo bi ko boya to ni Joshua wa soju wa to ti bere fo soju wa mi ba tele ta fu se ma to tasiko kan lo na soro jade e ja jo mo ba bo so pelu nkan to wa wa le igbese kan to je ko jemi lo to de mi bule ti mo pe awon ipu yi won o se daada ni mo ba tagbara mo wa ka so mo nkan ti o kan wa daju ate pe wa fe ru mi loju die ni pe nje oju ta ma nko sa won to je awon bi abarapala ma nko si awon akandai ba pa ju lo to ba ti di
0: pe yen na run yan nu
1: emi o
0: we reward
1: emo gbo emi o mo o boya won se ni ni ba si be ni ni ba mi ba ka mi o mo o so be mi ka bere ni o
0: clever
1: sir
0: nigba ta ba lo olympic e wo ro bo se ma npo to tele won lo to ba kan to ba kan paralympic ko ni si prominence fun sori won rara
1: ko ti e
0: afawa ta ba
1: ni afawa to be even afawa ta n wa nkan lo be gan ni se gbogbo en to je akaroyin gan na ni o yo mo tun kaka giri ni se bi tori pe afawa wo pe ko gbodo akan gbodo de bi ka ma so pa ti ni goal meji ka ma bere pe elewo lo gba goal bo goal se je ka ma ka gene kan sa la ni goal meji ke se ologbon gede ohun na la bi ni awa bi ni ori obe lati mo lo re tu lo le ibi ti mo tun fokan si nisin pe boya o je je ka tu di awon goldu aba won kan mi lagbe ni awon fese ku bi ojo pe ba ti yi won po tori mo ti bi meji to ti sun
0: ibi tun wa la le
1: eh mo ri ka to sun maju kan sun lana awon kan ti sun
0: da foli lo kan foriko
1: eh jo foli kan sun lowo mo Tanzania yen
0: le soto
1: okay won tun ni Tanzania mi na lo ni bayi ni so mo Tanzania mi na won tun wa ti won tun ta lale sugbon ibe yen ko ni nkan ta nbo ju wi pe ibe te mi wa bere ti oye mi nbe ni wi pe nje ba se nkoju gbogbo awon nkan to ye gbogbo awon nkan to ye ka se ba tin koju sawon to je awon ti won je je abara pe be la se koju sawon to je awon kan dai yo ni ra die sugbon lori bere teyin pada bi bere yi pe e se so fi ye pe akin ri ogoro eyan te lawon ara bi lo n o se ka mo ri ogoro eyan te le awon ile lo tori pe iru awon ile bayi ni se aba genge wule ti mo gbode lapeju o awa ki kara ma ara awon to je awon obodu ti mo wule nlo alakale melo le lakale fun won te be ri be je nbe eti gati e
0: okay
1: nisi awon kanada to nlo won je boya bi mewa lapejuwe
0: kini budget won
1: yo budget won gangan te la le fun won boya bi 5000 ni lapejuwe o so se be wa leyin mewa kon ti so pe ntele won lo ele le wa fe gbe nbe e so te fe gbe nbe bayi se fe gbe mi won ni sugbon gba to ti je wi pe awon to bile je awon barapa yi wo ti ba fe lo seyo me ba fe sun me ba fe je gbogbo asa kan gbogbo e ti o ga gbogbo lati bori won gbowo nje ati fun won lowo won yo di pe won mo fo sonu bucket mo ma si gba a mo so pe be ko a mo so pe be ni
0: eh ati eh chiko ebuka ni kwechi na fo so
1: o a so pe ke yen mo fo so bo ba doti so mo sonu do ye kan gbe gba ni yen
0: computer print gba ni o pe o
1: eh ati keke na
0: ati tan en koko bo en tan ni ko gbe
1: ati keke
0: oko te ko gbe keke lo ni fort
1: o ni fort ati taya re
0: ni germany lo lalajo si po wa
1: igba to je wi pe idije tan lo kaju kaju ni anana ki so fun apa lo
0: asin lo ayafiyun awon to to keke yen ni wo ti pari e
1: odo
0: rally lo wa
1: wo pari keke awon yoku na awon yoku na won ya keke ni awon ile yoku won ya keke ni sugbon gege bi pe inu dije ta inu dije common ta so nipa gege bi ni so idije awon to ja won brother wa awon ti won ko wa je ta jaja ajele fun wa iru awon angola gangan yi ajo wa nbe na ni sugbon kan ti mo kan gba
0: angola o kin se common wealth nation
1: o wa nbe o wa nu list
0: angola o portuguese colony
2: portuguese ni angola
0: angola ma se ma se
1: so pelu irufe iru ibi ti mo wa nbo bayi ni sini pe kini yi ko ti stop emi se le pidie mule dada bi pe ko to di pe boya kini yi yo le po yo to boya bi otunla o se je ka re lati agban ni awon afrese ku bi ojo yi na o se je ka
0: a le neru awon fiji ati kema island
1: iro bobo ti olusi lana se nje yi
0: foli
1: e mo ko ti e busayo
0: mo
1: fun mi layo jare obirin ni ko ti e o ya mi lenu bi yen se je
0: It's impossible.
1: Hey,
0: what a man can do, a woman can spoil. I mean, who I can do better?
1: Am I just okay, come
0: on? Yes.
1: Am I just okay, come on?
0: So, kill on the way.
1: Am I just okay, come on? It's 2 feet.
0: Spot your yay. It's not all about gender. I think carry our people in here.
1: Me, oh.
0: Back paper in Anu.
1: Me, oh. Me, eh.
0: Ah.
1: Emma, me, lema.
0: I like that. Can I be a castle?
1: Eh, man. Grandma, I don't know. You got a new soil. When you pay, and you pay, and you see. Battle speed.
0: Eh, I'm over
1: here. I need to be in train. I'm going to be in the
0: train. Oh, good. I'm going to be in the train. Oh, yeah. ta lo ri do kuda mi sa ku ikun gba na abi ara yo ta lo li bi e ngba ta won ya wa ri o ta won kun ni so ba te
2: ta lo mu ta ba di oye na
0: yes you are not talking about warriors
2: sa lo won sa mi alagbara le mo
0: mo
2: ti dake
0: de lila you see the sisters okay o biri eyan le mo ji aye o emi
2: mo ti
0: dale ti ba ti sele ba mi appetite
2: mo fe nu mi gbo le e ma bi o
0: ite ni ni ma bere ki le se e wa le se ah mo stu yo tele eja o ki le ja ejo ke e ma bo mi se re pa won mo ku to pa yan e ku won ni opoju ah so ke ah o mo o wa yi losing
2: kan eh uganda mo fe so ke sangu
0: uganda awon je wo ni mo se fe ni ferrari
3: o to kun
0: I doubt, I don't know, ninu elomi o. I know how much I love my country. Tori pe mi o not a native, mi o de fe si ko ta native gan ma yen tan yin. Wa so pe le ma ronu bi en to ti ro re pin. I love my country a lot. To ba so pe like Nigeria ju mi la je pe ninu rori ti e pe lo ti ro be. But fact be told. Egbon to kokko gba meda fun wa e. I don't know how conversant you are with our Olympic Games. Roland Ezurike. Egbon e ti pe 50 years. He's been with us like 2014. Glasgow Commonwealth.
3: 2016.
0: 2014, no. Manny. 2014. Glasgow 2014. Glasgow 2014. Oh, no, she did. That's around 12 years. I believe 14, about 12 years.
3: Yes, 12 years. 12 years.
0: Fuma Kanda. Omo, you're only Rita Ferdinand. Yes. Audio, a studio manager. Thank you. Then I'm gonna look about to the issue. Yes. The battery we're gonna tell you, come on. Okay, as I 12 years at war until for last day, you know. To buy check pay, I want a barack pani. Oh, likely got a replacement. Opolo poru court fate. Bless your Cadbury. Or a drug yeah.
3: Ben.
0: What a fate. And some other things like that. I've got some pelo meeting or replace country me. How come to check pay a replacement? Abi farapa replacement fun awon aged people at 50 fun akanda
3: emi wo ni wo bi wipe a le replacements ki se pe ki de se o ki se o alufans abi se wipe
0: e soro pelu fact ni o e ma
3: detail ki se o wipe enikankan detail abi wipe enikankan se anything to jomo nkankan to jobo wipe en fe soro tapo anybody o toro to wa nbe ni wipe o nira fun orilede Nigeria lati ri enikankan papa julo lodo awon to je abarapa lati ri enikankan ti o ma ropo awon to wa nle abi ta ma tu fi sile ta ma so ni so wipe atira awon to ese ndagba bo to ma dagba pelu awon ile ke ba nso nipa awon to lo soju wa ni gbogbo nu awon biya bi Olympic 2012 tori around the time yen la awon baba Ronald ti bere tan ti bere sini ko pa fo ile de Nigeria awon to lo soju ile de Nigeria lati bi Olympic 2012 la se nkojo disin yi awon na de se ngba meda fun wa mo ti dada wipe ni last para Olympic Nigeria ni ile de Nigeria Akomeda Jombe neyin ta de lati nu Olympic gangan ni Olympic Paris ni 2024 ta gba anything para Olympic la pada lo ta fi gba meda boya bi meji la bi nkan ni Paralympic awon to de nsoju wa yi la won to ti gbo ton ti penle ton ti je pe won ati mo ti pe bo lati 2012 wa sasiko yi e lo gbo Olympic ti Nigeria ti nkopa e lo gbo para Olympic ta ti nkopa ibo ni development kankan wa fa won people to je lati orilede Nigeria melo ninu awon people land treat ba se treat awon to ku abi ba won da country se treat won olympic yato si abi athletic ati ayu awon kan bayi o yato si ere idaraya mi to je pele so ni so wi pe orilede bayi ti leni bayi bibi won ni need iwo gbogbo orilede lo nwa ogbon ati ona ti won le fi ri eni tan le lo tan ri ko da to le fun won meda a ri nkan to sele pelu favor of ilia torilede tokie ati aduro owo to orilede turkey lawon ko le lati fi san fun awon athlete lati orisirisi orilede tan gba athlete lowo jamaica tan gba athlete lati owo awon eyan lati orisirisi orilede in ti awon orilede wa ni wipe tala le ni niru bibi to le fun wa meda so now for orilede to wa je wipe ko le si nkan kan ta wule fun awon athlete
0: e ma binu mo ma ri kini lara ma se gba o ba ba lo mi o I swear to god
3: o ile wa
0: mo ma ri o
3: emi o ri ri sha
0: isamia se ro ni
1: o wa nbe sugbon iwa temi ma nlo mi ro pe boya awon ti won ma nlo fi be po boya ka je so pe arin sasiko ba ti won ba nse ni
0: omo to mo gari kun le wa ma takiti
1: mi le o dabi ko ni gbade ori gbede ki asiko te yan ma se ru eleyi yo le jandani se yi ko je ka lata ko lo mo dori kodo
0: e ba o ti mo e jade
1: iwo ko ni asiko ta ma nse ko ya le won ma nse
3: so emi ni game wa se le
0: e n gba sport mo pe pe yan e pe wo na wo e ti ju ma ka le se ni
3: abe e ma wo Victor o si se le
0: o fe pa mi ni
3: so now bi mo se so re lo so emi wo ni wo bi wi pe awon orilede to ku to wa lagbaye ah won appreciate awon eyan bayi ju orilede Nigeria lo Nigeria o ti appreciate awon to je awon to pe won appreciate won gan won appreciate
0: awon ti o akanda na pe ipenija lo wa
3: me won appreciate awon akanda won appreciate anybody o de nira fun yin lati le ri anybody to ma fe wa soju orilede because nibi to mo pe ibi to jo orilede gangan to ti wa won ready ati fun e lowo won ready ati se anything to ba tun wa fe se fun won o se se ko pada di wi pe o train lati
0: Ferrari atokun se mo le be le bere kan ma binu ke mo da ore tori ara yi ku ni nigbati oloselu to aspire fun ipo to le ko oniroyin jo to si ku won de to so pe e ma je ki won wo bata wo ri rogi mi o se be le ti reti keni ko ma gba to wa njoba ko ma so ko ma ko wish abo ninu ile ijoba
3: Arabiti ju wa gangan
0: e to fe to re to tin ke ma wo bata wo ri
3: ro nkan ta ni se emi gba ni
0: gba
3: o ma ni isin yi asin ri ko ba fi ma di boya bi odun merin marun sasiko ta wa yi a ni ma ra awon eyan bayi mo to ma soju orilede Nigeria afika ba bere si ni se nkan to abi ta bere si ni se ni ilana ta awon orilede to ku fi se tori nisin yi an compete against iya to wa ninu wi pe mo loya so orilede ni eyan len to loya so orilede e ta gbagbe lati lo register oruko e
0: ma se o
3: eyan len to loya so orilede e to je pe o pada denu competition pada lo nba ya keke ni en orilede to wa ya keke lo e pada wa ri pe eni daja won ta ko wa gan fun ra won lo e je abe ni so wa ma fun eni ye bayi ko se n to se kini
0: se lati awon lady to wa represent sa ni royin yen seun at the other lady
3: yes to wa ni royin so I wish so on nira fun wa lati le so wi pe a ma ri anything to jo won bi continuity ninu ere idaraya bayi afi ko ba ye pa bere si ni se lona to de je nkan to je wi pe pupo nu awon eyan tele an soro nipa wi pe ki ministry of sport ba lo to ba si je pa ati ni agbon kan to ma je pe won moju to sport afi nta so pe won gbe NSC de wi pe a ma ra agbon kan to je pe won moju in tan se tan focus le lori okoja wi pe won moju to ilo si waju ere idaraya wa lori lede Nigeria in ti opo eyan gbagbo lati bi odun kan bo odun meji tan ti se kini ni wi pe ilo siwaju to po ma de sugbon si nkan to ba ni lokan je patapata ni wi pe ko si ilo siwaju kankan inta ti nilo tele na la se no ki se pa ri quit nkankan mi e bere lo pupo nu athlete do na won so ni so wi pe awon to lo sinu dije commonwealth tele yi na won ni won fun won lowo lojojumo won fun won lowo nje o de ma fun gugu awon to gba medal lowo lese kese bo ka ni pe bayi la se nse ninu awon other competition abi to je pe bayi la se ngbe lo because nisin emi gba wi pe ka ni pe improvement wa yato si todo awon akanda ida e wo eni lojo elekeji nsin e wo medal to ilede Australia ti akud tan ti kojo won ti awon ni won ni medal to poju ki se pe won ni medal to poju ninu dije yi nitori pe awon eyan won lose bo e lo waduro eyan to ilede Australia ko wa e waduro awon eyan tan ma ko lo sinu event Australia le ma lo sinu event ko je wi pe
0: awon ni financial challenges so
3: financial challenges ni bo sa
0: election bo o n se re ni
3: okay so election owo election la be fi so wi pe se ni la mo pe commonwealth n bo ni se ni la mo pe event n bo eni la mo pe olympic wa so ki se pe ni la mo na ti orilede kan ba n ko eyan boya bi 200 tan lo fi n compete ninu dije e wa expense ko je pa awon kan ma gba medal to po ju na to ba ko awon to je best legs e 200 kuro ninu ilu se ni na ese bere si ni sa se bere si ni lo sa awon 200 ye kakakiri adugbo ni bo nisin eyan melo lo mo pe e rin kakakiri ladugbo ke bere lowo awon tele nipa ti mo pe mo si dagba bo ladugbo mo ki mo ma rin ladugbo ma rin si awon egbon adugbo kankan tan ma duro nibi kan tan ma ma gbe rin legbe pe won ma ma fi gbe rin gbe orisirisi
0: nipa yen gbe rin 2006 mo gbe rin
3: la e imagine mo ko gbe don te mi si wa gbe bi abi premier 4 premier 5 mo pe
0: ti mo ni sura ji ni
3: ka ma ma ran mi ni se won ma ran mi ni se ma duro sibi ti mo ti tan tin gbe rin ma duro ogun kan tan se e rin kakiri adugbo nsin ke obi tan tin ri ma ri rin le ka ma gbe anything
0: o si wa na adugbo
3: nipo adugbo wo okay adugbo temi mo ke mi ri mo
0: na ba gba irin yin ko
1: o wa sunday school ale mo gbe
0: aha
3: o wa sunday school se bi ti clever wa ye o je bi tele wo
1: ah ki lo de
3: no e don se bi to wa e tele wo
1: so do ye buy am no ra bi ilo ye he ti ele ni mo ke ilo
3: so o de ala
1: ti wa be
3: I don't know what I'm saying. Na ri tan for just no ka ni kono bere won train e de be ni won ronu nkan kan de be ni won fi wo pe okay ati lawon to le se kini bayi e je ka wa gbe si lo sinu competition orilede to ba be irufe nkan bayi atawon to wa lati orilede yen e ma du medal tan ma kojo lati irufe competition bayi so orisirisi nkan lawo se rightly ki competition ba tin bere la ma se so wi pe e pe lagbaja kini o na wa nu e awon wo lo ba gba medal last time yen e fun mi list yen e je pe bobo e le bu one last time leyin today e ma pe le e pe irufe nkan bayi pe ru awon eyan bayi leyin ti won drop list awon to lo sinu competition yi ni bo ya bi ose meta seyin the drop list ati ri tawon eyan kokan na awon to lo gba qualifier labuja tan lo se qualifier idije commonwealth yi tan so nipa wi pe awon sare awon se competition yi awon wa la awon to wa to se dada ninu it ni gbeyin gbeyin gba to ko ma jade oruko won sa lo so aw la won kan na to pe anti owo osilu bo ko de ye ko ma lo be and ifu awon competition yi bayi de ni even ke ba fe mu eyan yin lo irufe nkan ta ri ni boya ori dede wo ni na tan gbe
0: to ba je pe akanda nbenu omo olola Lady Medai.
3: Exactly.
0: To the I replace upon a
3: play. I'm not replace into one penny. I am going to have to be Jerry Perry Medani. Kini de Kisho in Nigeria and the country. Open Lia Dula, Morati into Shelley. See,
0: Mommy, cut
3: out. Oh, Mommy.
0: Oh, yeah, can we be sorry? Oh, yeah, I got you, but see, I see the country.
3: So, are you going to Shelley? This is all
0: we can do. And anyone
3: else? MONC or Jackway Otto before. Mommy, Medu, where you actually.
0: I don't know. Yo ko luko ara re mo won tori pe emi ipe ni
4: alai ni lo na
0: alai ko ko fe ni laye eniyan yes oro e ni pe te ba fun en to ti ni ni grace ko tun se joba a tu ko nkan ti ko ni wulo fun in ti je ki were ko le keru ede le niyan mo mo ona ibuko la lapade ni igun bi kan boya to n ba kan un wa da mi mo bo mi joko ti won ri but ti emi lero pe ti a ba stop ka ma fi oloselu sipo sport a ri ere to da oloselu gidi ti se ri o wa ka te pe iwa ta won fe wu nu tenu o ti kun na won ti ti si bibo mi che e ri omo to ti o qualify ni swimming 50 meter yen e ri ga yen
5: ben
0: what can you say about that guy mo fe so oro pade ni o
5: eh mi pe arakunrin yen mi pe o se dara loto o qualify fun semi final it ti late won se ni aro yi se mi pe o se dara sugbon akini ifeti awon yoku to wa ni ibi agbon ibi to tin swim yen
0: o puta te mi fokan si gan ko so na mo
5: so awon ke hen o ti awon da ki kon won ja loni skin ifeti leyin bobo yen se ba kini assurance pe yo ma ri meda gbagbo ile ni ati mo ka si ma wo nkan to ma sele lori e ani tori bi won se ti oselu bo yen mi wi pe sa won kin se won kin se bi bi qualifier mi nkan to fi ma pick awon best leg to fi ma lo soju wa to je pe boya awon to ye ko won ba ti mo pe awon le won ti gba gold o gba gold lo tele o mi po ma gba ni gba to nbo
0: ko gba gold
5: no mo kan so pe awon to je pe won ma mu lo to je pe won ma pe ati se dara won ni won se ma mu won kini aso won pe en to se dara ni o te yi o ma to se dara ni gba to nbo se bi qualifier bi bo ba se dara si lo e ko se ma mu awon eyan wa to ko se ma n se awon kan bi special candidate pe awon le yo
0: sorry sir e ko le gbe dagba eh
5: ara
0: gbe le gbe dagba
5: ibadan
0: side bo badan
5: molete
0: ah okay new molete e fire le yi gbe
6: wo
0: le di ibadan di tan
3: wo ma fi ologun e ma fologun eru soro o se ah e ma se mistake o
6: mister
3: o be babi ti leyin wa ologun eru je niyan to ba so pele pele
0: no new ibadan lawo be yen
6: adugo ta ba ti gbo ri
0: o do yen ba yali
6: awon ogunmo lagba be nkan ko exist dada
0: eh olohun se o olohun se o mo ba tan ni e se mo woro yi bo
5: so lori
0: oro mo le te yen
5: se mi pe kini yo ile ku de ka to re ki won ma se atunse si I had a truly pe won fun awon ti won gba medan lo wo ara ibi improvement na yen ko lo yen ki won se tan dele
1: Christa ni ibere kan je ibere le kan ti mo be so
0: pe
1: e se to bi je wi pe awon to je awon akanda yi pe boya e se to bi je wi pe
0: won gaji
1: awon se ti won ba kan ba kan e je ki n so gangan fun yin ni mo ba mi so wi pe e mo toju ile ijoba gagiri gagiri o sugba ka gba wi pe lift to le gbeyan de ile ijoba abeyan fe se arin gagiri fun awon eyan to pe ti o ba sise nje eruye ile ijoba kan ti won se ona kan so to pe a bayi mo bawo to ba ni pe ni ja ese abi nkan kan tan lo keke
0: o ma wa la won bi kan
1: ti dibe okay e wa ma bo ni bi ti mo bo gangan de ile yi e so wi pe ilo de tan bi so wi pe e do be so se lu gi mo so ba won yen pe e ma bi keke won ile
0: ibi e bo bata ma je kan won bata ro gi mi o
1: ibi ta ti ku
0: ele bi le yin royin to to fun gbe to wole njo ele bi ni
1: ibi ta ti kuro lo to ibi ta ti kuro lo to lo to ni asiko lo ni bayi ni sin yi lift you ni sise ni bibe gbogbo gba ta ba ni awon to ja awon akandeda to je pe won ba ni nkan se pelu e fe ba so la ba be se nkan bo lo se mo ni ra fun won to lati doke e wo bo se mo ni ra fun won lati le gun step yen even won to da pe gan to ba fa ba le oju re ola n baba la ri mo nkan jo be dudu gidi mo nja ri bi kan ti won pese lati gba yen tan ti ko be yen tan so bo ke bi ba yi ni kan o en to ba je pe n lo keke o ona yi le ba ti keke re gba jo bi goge nju wa be ibi je ti mo ko mo really budget awon people ti won ba ti wa bayi o ri li budget won mo opolopo nkan to wa le niyan iye yo kan idite ina so gangan niyan bo to ba je wi pe awon to ja awon mo to ri nkan be je daada won ba po ninu awon kini yi ni en to ba je en to ri nkan be je boya na awon ile to alase wa ni o nkan o le so bi pelu wa la to nkoju to mo o nkoju ko to wa lo ma wa rin mo ya abi ko to mo po yi kaaki ko ni so be ati bi pe yin ta so yin ko se en to le decide pe ru omo to fe bire abi to ba wa be
0: bo ran ti governor kan lo se to to factor awon akanda into his administration won ori won mo ran ti
1: e mo gbo mi o so bi pe ko si sugbon temi so ni mi pe se nikan wa to le fowo gba ya ibo omo to fe bi olodun je ko ri bayi to ba ti wa be ni and then to bi je bi pe en ta ri yen o ti le ni 50 years ti yin won nikan le so omo odun melo ni boda una kodi baba
0: boda baba iwo ka temu
1: baba una kodi omo odun melo ni won tan ti soju wa
0: selomi wa to abara pasi la won
1: en na mo nso se se bi nkan kan lo chele sa won ta fi re yen kan to sumo won
0: awon tayo ma ti me bi aku ti nbe nbe o si come up
1: okay ki la ta won fi wa ta won fi joko lati gba yen
0: ko se duro wo na ni
1: ko se duro wo ko kete bo ko se duro wo o jeje ko je wipe are ni to le bori gba ogbonlopo nkan tan bori gba wipe je lo fura mi
0: awon lajide omo tayo nkan
1: se gbogbo e na okay ki lo wa se le ba ti gbogbo awon yen o so ni ba ti pimpong to wa le
0: e ti gbogbo pa la ye ti wa so molu
1: se mo ni gbadura aye we ni se mo ni mo yowo won ton ti bi lo ta ta ta ta ta ta n pa to ba de ri gangan to lo ma kara to ba bori won gba nje won de tun fun ni oye boya
0: UBFM CFM
1: boya ATN ni o wa kini kan tun jamo ti tun bele oye ti o bele yan station eh yan na ni eyo ma rin gakiri te yo lo ma ma se
0: o le bele yan station ni
1: wo be
0: ko n bi bayi ko de ko tonu ko n MFR ni o
1: lo be o ma o da mo

0: Peter's Nigeria. Ọlọ́run mo já tutu story en ti ko ru orin mi bayi ke se pe ti bari mo so njo ta tu gba meda re
1: to ta gba meda gan olorin olo nko mo
0: ah ori e o focus ibe focus ibe focus ibe o ti gbowo mi de ye ye ma gba mi ke o ti gbowo mi de o 60 se o le nawo yen tan ju mi so le nawo yen tan islaban ko wo yen wa njo kunu era mi mo soro honorable kola lapade boy le kan e ngba to ba gbe awon season administrators si aye kan wa ri result ogbeni abuja bari very young guy product national sports festival wa ni kila 2026 last year ko ni national sports festival gateway product ibe yen ni that same last year ni tournament awon youth ni Romania achievement Nigeria o niri ninu tournament nko ti mo se nlodu olopade bi ti ma tron kan le anybody le correct mi o that guy was rewarded with scholarship honorable olopade so e dey kan last year late last year or early this year late last year ni wi pe ti won ba ti delete awon archive kan to nbenu sport Nigeria pe ba se ma ba lo lele full leader lati so be yen o ti mo pe awon ikoko kan be ninu ministry Nigeria to control sport wa mo fi kini kan edo lapo ti former chairman bank kan so wi pe ohun fe ko owo si sport in NPFL precisely o fe ko si NPFL o le na ko so fun pe NFF o je orun o le tun so men ke jawo ni ala kan na pe ka won gbe bo Nigeria ga o na so fun pe NFF o frustrate e focus gba lori NFF nitori pe football ni a celebrate junior pa bi nilu ko so wi pe e won exonerate other sports iru bukoro lapade belo na fe fun wa yato si awon to je pe political appointees ni won ti won ma hold area to je pe won mo pare except killer fe je ti won ti ru gateway sport yen ba wa sport clever sport ko wa ton se ninu athletics game ti won ton se ninu bi ba ti network sponsor last year mo so pe wow ba no e select awon journalist to wonu kini it's all about who you know not people that are capable lara awon mo to lo me ati gba to so pe won delete oruko won nkamla ndo tournament network yen to le pe to je pe o se daada ni tournament to je pe lati bele ka gbe soke nigbati awon ti o to ba ti si nibe iru e ti te mo ri eleyi bi temi fe yo sin ni pe iru olopade yen melu la fe lati ni ka fe kan fun wa ta ni o delete awon ikoko ti nbe ni ministry yen
2: n to wa bi mi nkan ti okolo olopade so agbogbo ayi na la mo pe igi kan bayi ko le dagbo se awon ton ba wa ko tira yen gangan o na ni ka lo yewo to pe nikan lele enikan to ba ni afojusun pe oke o ni afojusun to de ko o ko awon maybe awon to je 20 jo to de pa awon yen de won a like pelu tote o ni ko le da se in to de wa ninu ball alafisi ba bi ki ni pe boya NFF abi nkan to jo mo isakoso lapapo lorile de wa Nigeria yi ton ba gbo fi kan kale ni isan yan na wa so pe ah lo to abayi o o ni o la afojusun re sugba awon to o so di nko ki la won yen kini to ti won pelu nkan ti aye eni to ko sile ta ba de ti tun ni wa ka so ni pan to ni se pelu ere idaya lele pe in ta foju si nkan yo kan ta foju sile to ba ko ni kan na la si foju si lo bi ona kan in bi ta si wa na la si ma wa to yin pe awon bi ru wi pe elomi lele o ti ma ri pe to ti pon ka iru ere idaya bayi ni mo fe venture into sugbon to yin pe kini ata lo ma gbe mi gbowo ta awon wo ti e lo ko wa be bi ti mo ti e le wo pe oke temi na ti e de mo foju so to yin pe gbogburu nkan bayi gan re won ti scrap e kuro nle iru iyan gan lele o ma je ko ni je ki nkan ti eyan fe se ko ni je ko wu iyan se mo to yin pe iyan tumo si won ti pa talent mo lara elomi to

0: atuwa ri talent ye pe to fi e fi wa goke yi gangan ba o lo se fe debe I to fi je pe ki lo to bi o en bi e te ba nkan to ma be pe te ba bo so wo en pe ah iwo mo elomi to ba so so pe ah o se be o se bayi to ba bo so wo eni re iwo gan mo pe yes o e part to gba kon ja lo wa nbe sugbon ni nkan to ni se pe NFF wi telele a ri pe nu tin kun won ju te ko mo tun ro nkan te pe won ni WAFCON I pe ejo I to lo se wa je podun ina se san owo fun won o ti e WAFCON odun yo ba be won ni owo yo ni je san ni e
1: emi o se mope
0: iwo nigba kan so ni o wa je up to NFF now o se wa je pe NFF fun ni gbogbo gba every time nigba to ni pe won e won scrap to jo mo so eh awon gi nigba te pe won gbenes jade awon ni pe yes in to ye jo mo NFC re pe o tun ma ti improve won to ni se pele in to de to kale na pe gbogbo to ki se pe bola
1: la e paro label ara go
0: pe ko change oruko ni kana change won pa wa in to nbe lare na ko lo si wa lare ni won pe won paro oruko e ti ma bo se wa wa le pe awon to wa nbe yi na ni yi pe NFC lo to ari pe yes won gbianju lori nkan ti won ti won ti fi gale pe ah in to ni se pelu bola la fi sigba ni kankan sugbon to je pa won ere idaraya mi na bi to je to ma to we odo iza ban so nipa abijabara dama e je ka wo e da ku n gbogbo awon
1: ta foju
0: si e ta foju si gan poke o lo ma gbe wa de bo se baba reserve lo wa iyin o te to pe kini to ba pa won mi ba to ba wa qualifier san ba pada jade ku nbe te ku gangan mo lo fun pada input be in to le je pe gbogbo aran gbe iwo awon kan to ba je mo grassroots o ye ko ma po iwo ki se pe boya ni national nikan ko ma wa ni ipinle kokan iye ele gangan lo ma bring in talent to fi je pe ki se pe bola la fesi bayi nikan na la ma ma foju si lara gbogbo awon to n gba kini ni mo lo ye wo bayi pe gbogbo lati gba ti orilede Nigeria tin lo sinu ideje to ni se pelu commonwealth like odun 1950 awon paralifters yin na lo se igba kini ju igba lo to
1: de iya wa
0: be ni

0: So emi wo ni wo bi wi pe mo de gba nigba wi pe fun enti mo ka ti mo de mo ki mo ka dada ngba ti emi ndagba bo nipa ire idaraya orilede Nigeria ni wi pe ile adulawo ati gbogbo orilede to wa ni ile adulawo won wo orilede Nigeria gẹ bi awo ko se pupo ninu awon to de wa ni ile Europe eje delenu ni pupo ninu awon orilede to wa ni ile Europe ati South America ngba yin won orilede Nigeria bi wi pe orilede le kenin kankan ba wo lati ile adulawo to le ba wa ta kan gbon orilede Nigeria ni in to se je wi pe Nigeria ni oruko ta ni lagbaye ni igba yen lo dabi pa bere si ni je giant of Africa ti awa dagba mo sugbon nisinyi igba yen awon people yin wo wa gege bi eni wi pe awon fe fi wa go Nigeria wa rira won tan nigba yen in to ko ba in temi ma gba koko ba wa ni because igba yen Nigeria ti rira wa tan wi pe o dabi pa ati de peak wa ati gba yin awon to ku wa ndagba lara wa won ndagba lara wa debi wi pe won ti wa ju wa lo oruko loku krista ninu gbogbo sport patapata mo tun so ninu gbogbo sport patapata Nigeria ti n to awon orilede to ku ni ile adulawo leyin everything to ku tan lo ta fi nse nsin idea ni awon to wa ye kiki sha idea la fi ngbe ibi ta tun tin ri la awon omo wa tan ti bison ki se awon to wa bi mo because normally laye igba yen nigba yen en se igba te en se eto kan ni ojo boya Wednesday boya bi ose midlo kan seyin en so nipa wi pe nigba teyin dagba bo en won ma fun yan lomi ofe ke ba koja nle won a fun e won a pi e bomi ofe orisisi nkan ba yen o le lo gba bo ko lo ko kan ya ile kan legbe ko bomi e won o need lati to won a fun e bo nisin yi e wo kakakiri nigba ti awa fi ndagba leyin le ball bayi ni wa ti bi tan tin gba table tennis leyin le ball bayi wa ri field orisirisi bi ti wa sha ti ri sport kan se basketball at orisirisi sport wa ta won mo ma try lati initiate nisin yi ko si wem in to de ko ki so won wi pe gbogbo wa lati se yahu krista ko se won wi rara o toro to wa nbe ni wi pe one way or the other ara nkan to ko ba wa lorilede yi o koja wi pe isowo ta fi set ilu yi because gbogbo time yen gba yen awon omo kekeke ma ku on le laro a le ku on le gbogbo wa ibi ta ti ma won ko bere ko jo ba ro akoko bota lo sagbin lo a ma pada sile lati bi be yen agba fidi lo lo play owo to ba ti re wa bo ti bi to ti play tennis wa sorisirisi wa le ni die wa sha ri kankan ko ninu gbogbo be yen
1: won si na bo si mi dada awa ma ji sagbin ni
0: so now gbogbo time yen isin yi se le then everybody ki so ro pe mo ma daruko anybody sin se anybody ninu awa ta je parent ninu ile o le wo omo e ko bota nle 9 o'clock ko ti di be after 11 ko ma ti de kan ye ma ti fosoke ni bo lo ti fe sele so ko de si be se fe so fun mi po mo ni talent to ko si bo wa se ni talent nkan to practice everybody ma lo on to ba ye kan ma draw ma fi sakewe
1: ti to wa wu olohun ka bo na ara wa lori oro kan
0: ko so ro mo honestly ko si nkan kan mo fun ko si nkan kan mo fun wa lori lede yi especially in charge of sports ko si anything fun wa mo
1: mr
0: optimistic yen awon yen ti wa ko to di pe biro awa yi optimistic yen ko si mo
1: transformation under government eleje
0: okay

0: Hello.
1: Ekaso sir.
0: Hello, Ekaso.
1: Yes, sir.
0: Me are you?
1: Ege.
0: Muki Oga, Ekwasa Europa.
1: Yes, sir.
0: Bring that long thing a lot yellow issue.
1: Welcome, sir.
0: Shari Krista.
1: Sir?
0: Me only better be a local to pay Lori or anything sport in Nigeria.
1: Oga.
0: Shari Koko can chi awa buggy. E kala ra won eniyan wa ton sha ti football ni bo na to wa ti ba se mi lo yo ti ba ro ko taiwo bojo bi se da na won se ni badan won to se lo ti sari gbogbo awon akoko yen ikan lara won eyan mi kan wa fun wa lati ale omo yi o le we lati bi titi de eku ni o ni gori soke ra won sugbon e gbe kan wa o ni akoko ton mo yen bi yan ju won pe yan mo yen janle ni o sari dolapo si soro kan le kan o ni ona kan pa won dokita won ma ngba lo ni pa won mo wa ma lo mi o ta won lebi ta ba se be Krista e ja ki awon mo wa ton se wo bi awon wa e won opolopo awon kan pa foju won ri to ni le soro kita Krista e wo e ma de to bo
1: e se sir bon awon ta nso iwon isara atara wa ni won o ebi o ma bo telemi o je fona won wa ku ta wa ni won isoro oku laida oku ta ye se lataye ni o ibi to n to ba da leyin iku tun se lataye e ta ba le so loju emi a so leyin e hello hello
2: hello
1: e ka san sa o
2: yes sir Christopher ni lati pe modu
1: e ka san sa
2: yes sir Nigeria, so at the
1: Allah
2: Akbar.

0: wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Torí pálá yẹnu rẹ̀ ní se lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló ti mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kó lé tí ó sì gbé yọsọ ń bẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited la sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Iṣẹ́ tó ń ṣe Gerard Roofing System tó jẹ́ stone coated látòrílẹ̀-èdè New Zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 ọdún gbáko lọ ṣe nílò láti dààmú lọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ tí wọ́n mọ yìí ń dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé sí Laola Mega Top Concept Limited, Adex Road, Orogun Express. Òpópónà márosẹ̀ Ọjọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081-8548-1113.
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà òkè.
2: Akínpẹ́ káàbọ̀ látòjọ ọjà sórí ìkànnì wa èyí 32 FM 94.9 ìkànnì adẹ́rìn pòṣónú. Laughter House òkè téńté Premier ní Mọ́kọ́lá nílùú Ìbàdàn. Ìròyìn eré ìdáyálédè Yorùbá lẹ ti ń gbádùn láti bi ọwọ́ aago kan títí di àkókò tí a wà yìí. A sì mọ́rọ̀ bọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹ̀ ìjì tó jà tó gbọ́gbà gan ni. Ìyá wa ń fọ̀rọ̀ ọlọ́run bọ̀ wá bọ̀ lórí bí owó wọn ṣe sọnù lẹ́ẹ̀kan ṣẹ́ ti fúlẹ̀.
3: Mi ò tí fúlẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tá a gbọ́ kalẹ̀ àti nǹkan tí àwọn agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún tá a bá ń sọ nípa Esther Okoronkwo eléyìí tó fi sórí ayélujára ó póstì ẹ̀ ó ní pé nígbà náà tí gbogbo nǹkan yìí ṣẹlẹ̀ àwọn para àwọn staff wọn pé wọn tiẹ̀ fáwọn lánsà bí asọ̀rọ̀ ọmọ gbèsè ni pé wọn wà shocked ìpẹ́rù nǹkan báyẹn ṣẹlẹ̀ bákan náà wọn nígbà táwọn kúrò bẹ́ẹ̀ pé nígbà tán fẹ́ clean làwọn kúrò
2: tó bá jẹ́ pé mo rò kò ní báwo lè ṣẹlẹ̀ láéláé.
3: Bẹ́ẹ̀
2: ni Mayotote ní Casablanca mo rò kò lo ti wáyé rà. Ṣé mo rò kò Casablanca
3: wà
2: ni? Ilẹ̀
3: pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a wá gbọ́ lélẹ̀ pa àwọn ẹgbẹ́ wọn rò pé ṣé àwọn agbábọ̀ pé wọn rò pé àwọn lọ búkò tẹ̀ pé kẹ́nìbọ̀dì wọ́n sọ kẹ́nìbọ̀dì kó mọ̀ lọ gbò tẹ̀ pé òtẹ̀n kì í ṣe ibi tó jẹ́ nǹkan re but bó ṣe wá àwọn tó kú wọn lọ síbẹ̀ gangan ni ká wọ pé ṣé wọn kí ni òtẹ̀ gangan pé àwọn players ẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ kí tiẹ̀ lẹ́wẹ́ kán máa tiẹ̀ máa sọ nírẹ̀yìn tó fà yẹ pé ìgbà táwọn agbábọ̀lù yóò tún a máa sọ̀rọ̀ wọn ni pé kí ni àwọn tún sọ fún ẹ pé wọn wà ṣọ́ pé bóyá irú nǹkan báyẹn gan re ó ti máa ń ṣẹlẹ̀ àbí báwọn yẹn pé ṣé bóyá láàrin bó ṣe láàrin àwọn player tó yẹ pé báyìí player ọkùn ò sí nínú lé wọn náà àwọn kúrò nígbà tó fẹ́ clean wọ́n dẹ̀ padà dé ni irú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú gbogbo tó wá ṣẹlẹ̀ báyìí pé àbẹ́ àwọn tó kó ikọ̀ Super Falcons tán kó wọn lọ òun náà ní káyẹ̀ lèmi ò padà bú pé irú òtẹ́ ò lẹ lọ gbà fún ṣé òtẹ́ ni àbí guest
2: house àbí I'm a get facts nsìn aṣojú ngbà mú kasájú ta ló dáhùn ní tournament ta lọ last a rí òtẹ́ kan tí wọ́n sásọ sí lára ògiri táwọn èèyàn sọ wípé ṣé òtẹ́ tó gbà fún Super Eagles lélẹ̀
4: ní the same
2: Morocco àwọn ọ̀rọ̀ kan jáde in the face of that but àwọn òkú kò lé local journalist láwa a dúpẹ́ pé ìyẹn ti wáyé ó ti lọ́ ń gbà yẹn ó láìpẹ́ kò jẹ́ pé owó tí wọ́n kò iná ní ìsìn wọ́n fi ń bá wọn Falcons yìí wọ́n fi ń bá wọn ṣeré ni òtẹ́ rẹ̀ tó gbà báyìí nàbí guest house.
4: Ohun tí mo róye ni wípé tí ìbá ṣe pé bóyá ó bá jẹ́ òtẹ́ àwọn àràdà àwọn òtẹ́ kan wà tó jẹ́ pé even bí orí ẹsẹ̀ kan ẹsẹ̀ rẹ mọ́ gan ò lè béèrè òtẹ́ tán sọ fún ọ wípé day break yo wípé 2-5 ni tán ti fọ́n kankan àti ọṣẹ ìfọnu dé ìfọnu ọba sọ pé ihò rẹ̀
2: 2-5 ankara jẹ́ bíbẹ́ sheet
4: wọ́n sì sọ fún ọ pé agbọ́kànlá láti pa jẹ́ ni o wọ́n sì fọ́ ní ogun ẹ̀fọn
2: coil ni
4: wọ́n fọ ológun ẹ̀fọn ọ̀tọ̀ síbẹ̀ wọn náà lè máa béèrè pé ẹ̀dákun ṣájà mi lè rí mọ́ ṣùgbọ́n irú òtẹ́ ìta fẹ́ fi irú àwọn ẹni yìí wọ̀ sí àkọ́kọ́ ibi àwáyé gan ọlọ́mọdé aráàdánwò àtẹ̀tọ́kẹ́lá tó tóbi kámẹ́rà ń bẹ tó ń sọ gbèsè ẹnìkọ̀ọ̀kan ó yẹ kí cctv kámẹ́rà lè wà ó lè mọ̀ sí nínú bóyá yàrá àsura bíi tọ́lẹ́tì bóyá ara tí wọ́n ń kó nǹkan sí ó yẹ ká lè mọ̀ bóyá ara wọn ló kó tàbí àwọn staff wọn ló kó ìkọ̀sí nǹkan tó sọ ni wípé àwọn náà wí bóyá àwọn tán wá ń clean ilẹ̀.
2: So ká lọ wo footage.
4: Tán bá lọ wò tó bá jẹ́ kó wà tí iṣẹ́ ìgbẹ́ kan ló gbé. Kámẹ́rà mi àwọn ọ̀tá pé ibi tẹ́lì ni ó kọjú sí. Wọ́n sì lè dorí bẹ́ẹ̀dì làwọn ká sọ sí. Àdúkọ́ jẹ́ pé wọn ò kó kú ọ̀lẹ́.
2: Wọ́n lè mọ kówó kún ọ̀lẹ́. Mo sì mẹ́rin wà lájà lẹ́ẹ̀kan pé ṣé kò sí ti ń fẹ́ wọnú àwọn
4: èèyàn yín kẹ́tọ́ lọ́kàn. Tó jẹ́ kí inú mi dùn ni pé ìgbà tí mo wo list gbogbo awon ti won lo yi mo ri wi pe ogoro won lo je wi pe awon na tete popo won lo mi die die ni
2: clever
4: sir
2: mo fe ye oro yen forgive me god mi o pe ni kankan lo le nu o mo e je ki so rara mi that's me for you mo ni enikan to je eyan daddy mi ni daddy n ba ra golo soro lola ko je pe agolo mi ki lo n gbe dani yo lo ra golo soro yen colors daddy n ba ku moto ni okun mo leni kan lara te meye pe ko je pe christa wo reverse yo wo reverse ni o wa awon eda kan abe je pe intan ni o je won lorun
4: awon eyan ti o mo se ta tu ji o won mo ko re
2: ti charger won 199 phone won 199 ni charging wo to je 1% wo to yo
4: eni ti o ya power bank re jo du bi charge ti e awon ti mo gbe loju awon to gbe ni seri ko ni nkan to sele yen emi ro yu pe ko nkan ti o dan bo leti ni won ko je bi 100 pounds igba ta se wo yen owo ti ogun ko so no je 950 naira 50,000 naira
2: only
4: owo yen je ni ti enikan boya bi 800 abi lo na so 700
2: ha
4: eyin e wo du fe ru owo yen
2: o ye credit e
4: ko o da en to ba message ni Christ e ma se die si won ko ma ba account won je abi le account ti wa
2: iro owo ye po o owo ye po o
4: Ese
2: die. Oye, pa, e ma send e sawon.
4: Emi ni admin awon alimanji, bi ma bi se pin. So, e wo rufe ru owo yen, o le je ko omo yen na mu lo ogun won. At least ko si nkan ta fe mo fun won. To le to rufe ru nkan ta won no be ra. Won te ma nlo ni ma be ra boot, a be ra won kankan fa won.
2: Awon ladies na le se mistake. Most of them lo je pe abroad nothing play. To ba ye pe ton se nbo, dollar lo wa lo most of them. Dan kan ti wa se ti won si currency Morocco. O le fe wulo fe to mu na. So we question check up question NFF ni se pe ibo na gba fa won mo
4: no ali ti question won wi pe boya ibo na gba fun nta ko ma bere ni wi pe ba se so wi pe owo yen wa ninu rooms at least inu room won mo si mo wi pe o kere tan bi yan meji o ma sun inu room kan to ba ri bi yan since to je bo bere ni won mo le ju meji na lo ati je kan ba je wi pe won ba lo nbara won se ninu ya ati nkan ba boy to gbe je lo se lodo awon ile won lo tuku sugbon mo ro wi pe o ye ka le koko wo camera ibu ta le ni to lo si bagi e to wo so dudu yi e mo ti ti kan ba le tan bank to ba le complete wa mo ewo wa mo ewo yara lo pe too many yi eni yi la ri nibi moto re tin si le ku se jo wa ni eni yi lo mu charger kan lowo legbe re se jo wa ni so nkan ti mo ri nibi be yen ni e sugba itemi ri ni wi pe emi ro pe boya awon NFF le gba ote ni bi wi pe ko ni si for security bi o to ilu Morocco nse ilu kan ta le so wi pe oni jagidi jagan pe kan gba bi to ya won aka won agbo ati pe si agbo fi rogun o tele won wo yara ni se bi obirin ni won mu nso kun ni ojo ti ka ojo ti super igbo sha ti n tan ni camp won agbo pe kankan ni won so wo nuri igbe kankan awon no de se ma lo so mo ti mo kan gba ni wi pe tabanika bi NFF si pe uru hotel wo na gba fun won ko se ni to fe for beto no je so ri n do ti han bi foran kan jade ta ra mo kan ti en sa so won ni be ni kokko du si okan na ti n sa so okan bo ni e ti n sa so so mo kan sa ko lori e tori awon ti won mo paper ju alo ni si won so pe 78 da won ti 1 dc oni royin won ni adake eh eh so ndori la wa fi wo
2: bi mo n gba information bi bai lodo kan lara awon legend wa ni sport bi bai awon ti ma n lo si tournament lati lo cover ki se lati lo ye photo when you tell is one of the best in Morocco
4: mo o le so ko mo o le kan gba hotel asan fun won se wa ba kan
2: ewo abari nu studio tuale o
4: ewo ninu won
2: ka ma da ko yin ka ma binu ni o
4: ewo ninu won ni o je ka to le en to gan to le to tan sheraz da la be so ni o aba won esta okurunko abi ya ajo as da so ni o wa ni le da o
2: full standard hotel re bi ni camera gbodo wa
4: camera wa nbe ti o ba ti wa je wi pe mo wa le meni kankan to gbe o ye kan drag awon to lo hotel awon management yen
2: oda
5: oya Christo
2: sa
5: awon players yi so wi pe staff a hotel yi lo yowo ninu awon player se ro pe cleaner kan dede ma da owo wu o ma lo ku aduwo owo yen ninu apo ki se pe won yowo nu ninu apo abi ninu bag extra nikan ninu gbogbo won parapata na ti yowo kari gbogbo awon to ni cash lowo
2: mo
5: ni won yo kari e de expect ke ma risi
2: kini igbese ti NFF ti gbe bayi
5: NFF to my own understanding as at of recent yi kini ago so no as at of 231 leni mi ti ri pe NFF gbe se kan akoko nkan to wa nbe ni wi pe e gbagbe pe mari CCTV CCTV footage time ti kini yen sele won ati ge because cleaner ni kan ko lo ma da duro owo yen yo
2: ato kini ka ma lo court run to ba mu footage to fi ge laarin duration kan si koji e ti so fun apo le niyin na
5: wa yo gugu e awon players yi ti en to ba je kun tele kupo no players yi ni snap e ma ri bo ni bo won fi sibe ki o te yen da orisirisi nkan ba yin won ko owo yi ni awon to de nse ise ninu obe ti awon players yi ti won so fun ko tan so won pa wi ko sele na lo ma ko because as a to bi sin na mu gbianju lati wo ni wo bi wi pe ko ba ye ki hotel yi tobi tobi won se pe won bo se pe won to lati ali ana bi lati role ana ti oro yi tin ja rin rin
2: o ye ka release
5: statement tabi ki won ti butter bo ko won se tobi to won o so nkankan
2: awon jeru awon jumi
5: awon players yi na so nipa wi pe igba ti won so igba ta won so fun won ki se pe won wa surprised so won ti mo pa won
2: so normal tin ni
5: won ni won wa surprised so e ma wu le ja fa oro yi peju awon to wa no hotel yi loko wo
2: Ferrari
5: won dey so won dada because awon players yi so ni so wi pe won duro ka won fi butter ninu ile boya won lo train abi nkan kan ko to di won so pa awon fe clean e de mo pe normally fa to e ko ma lo hotel dada mi pe ma so pa awon ole wa clean nkan kan e de ronu po le ni won e le question ni fe because she ne fe mo ko won jale ni hotel kan to gba fun won ni she ne fe mo pa awon staff to wa ni hotel o le ni won ni e ba awon to wa nu le lojo ma mo wi pe awon ile n fe wo so eh ile o ki se blame on NFM abi anybody bi se wi pe ki hotel yi fun awon butter ki won drop statement tabi ke NFM ko won lo court
2: Ferrari
5: o dokun
2: mo rin opara kasanjo kan bo kan bi won ti fi gba awon de awon mo de bi ti fi pe ore bo re mo travel mba de lui mo a sale suta kan ni badan ni gogo garage la mo ba se le joko ti ra ti oni sewu mba gba room ki ayi ti wa poju oku te ba ti fe sun te ba ti fe wole sun te ba ti fe wole sun mo kan ranti gbogbo ni ajo mi ni olabisi ona ba njo ogbe ni aye igba ni lo to pada wa yi mo ni yo si ku die wa ni kan fun mi ni drink en ti o lako ho ni o mo wa ko won lo si kilo ma fa kilo de se lako ho lo mi mo wa ko lo sale this is not an NFL problem mo ko lo sale mo ko si egbe odo mi ni risi mo kai se kan le suya ti mo mu dani so mo ma fi kunra mo fi kunra mo fi kunra won te wa ti wa wole sun yen ti wa po debi pe mo wa message awon mo ti mo mo pe ti abere mi ba so no wu won tele bi mo se rin lele o ngba ti mo ri pe orun de mo se pale ko ko di mo lock enu yara le se si lati ta ele lo kokoro ti so ti sile kun le mi lori yin yin yin ah so ti o ti de gba yen na ninu hotel ti o fi ki ta sile kun le mi lori ninu hotel mo sa ile kun oko mi kokoro kan lo wa owo mi o si wa extra mbe mi ta tojo esi mo sa central lock mo te o wa sun en ti o si yun ti se ni fi oko iwu fence ta yo ni mo pe fe pa mi a jo wo ni e mo ah ah e ya were eh ah won kan mo constituent ki laye leyin oluwa o ti lo ya te ji property ti an je mi oluwa re eh ferrari
5: je
2: para sodo yin okan mi wa nbe
5: okay
2: eh mo n gbo fine fun ni pe arsenal tun bid fa won player kan ah ti o si
5: gbogbo yen lo ma mura fun lati 2 day 20 le next season
2: lati 2 day 20 ah we no want 2 day 20
5: e lo ma mi mo we lo ma da si lati 2 day 20
2: ah we no want 2 day 20
5: emi o mo
2: emi n gbo pe arsenal fe gbe handicap kan
5: eh
2: yes
5: handicap
2: iru news wo le yin ni lowo
5: ki soro news wo mo ni lowo o toro to wa nbe ni wipe iko arsenal tin soro vinicius junior bye lẹyin ti ko madrid tin soro yandi amonde lati nu ko agbilis bi kan la won fe 100 ifun ah madrid o ni fe je kivini lo lade won lo fe ade won de ma tenu bodo ni sa to nbo so arsenal tin wo yen ni wo bi wipe boya won bo yo le se se ka won gbe vinicius junior o de njo bi eni ko mo yi no fe sign contract mi to yi lati sa to koja madrid tin ba fa ko wa sign new contract si o gba koro ibayi le lo bayi arsenal nikan ni ko to kan dondo to si bota bayi pa won fe gbe awon team ti mo mo to lowo to le fe bayi ko arsenal fun abayi pe
2: awon lo champions league
5: ni awon yen ba wo e giti e se n te so yen paris saint germain lawon attacker mi sure ki paris saint germain le wa lati wa so wi pe awon
2: le mi ti mo fi wa 17 ra player ti o loruko
5: okay now awoye that's not what I pull lori bi ni on wa
2: o te gidi leleyi na o le lawon eleyi ni
4: awon e wo sayara eye e wa tv yen
5: so
2: sele
4: e ma da bola ba wa ni
5: kí
4: ló ti àìtìfù fóònù
2: bí èlò lélẹ̀ yẹ tó báyìí
4: owó lẹ ní o mi fàájọ́ ra o
5: so ó bá jẹ́ wípé ikọ̀ arsenal lè kú lélẹ̀ off arsenal bá lọ ra vinicius junior ah mo sorry fún wọn ní
2: gland kírétì gbàbọ̀ jẹun ná
5: mo sorry fún wọn ní gland bí arsenal bá lọ ra vinicius junior no no ó sì ẹ̀ lì madrid le padà wọ́n sì le padà rọ́rọ́ sọ bọ́ èmi gbà nígbà wípé n tó fi lè mú tí ikọ̀ madrid fi ń rò wípé àwọn fẹ́ san 100 million fún diamond day
2: ikọ̀
5: mi mọ́ everybody ń rí lára bọ̀ bọ́ yìí ó mọ̀ bọ́ gbà o bo se dia monde sa kan ninu kwa ability ti o se post score 30 goals show what 100 but in to fi le mu ti ma didi fi wo wi pa won fe 100 fun ya dia monde a je pe owo tin de bi kan wi pe o da yin ki finishers yo fe duro to ba de lo ri be to ba pasna wa pada lo lo so won pa wi pe won fe gbe finish abi tasna gbe finishers junior o tan fun po na won ko ni legacy o because if bi kan ti mo mo pe wa last na won wa ju yen left wing yen ni e wa imagine finishers junior yo keres ati bukayo saka ah Oh, I'm sorry.
6: Agbara to gaju, si o fi njoluwa. Agbara to gaju, fi yanju oro bi ma se je ko pe. Yahoo presenter. E ma ri kon ko sente buru ba baka. Se vini le fi ara si reverse ko play fast na. Oh, won wa Champions League.
5: Premier League champions. Ah.
6: Mo ti ko loro yin o.
7: Mi pe iko Arsenal won won se ko ti yin le so pe eh bawon ti won se je ni football ni.
6: A wa le so. Ke se pe o tun dogun odun mi ki league mi to de
7: so won ti won se nse ati bo se wa consistency ni big football ni big football stadium sin so and ni komadi de ko sin kan ti o ti gba nbe ko si ife kan ti o bi a komadi ti gba ni ti ko ti gba so mi ni pe to ba lo si ko Arsenal mi o ri gege bi pe bi ifaseyin fun gba ti o fe
6: Ballon d'Or ti bo niyan
7: ko se ya se o le gba Ballon d'Or ni ko Arsenal to ba up game
6: ni Arsenal
4: se eri da oba
7: o si to ba perform the state ti ko ba asta ba gba trouble o sumo o le se so
6: wa gba trouble na
7: yes continue now my go mi ma so wa le ka ye o si to ba gba ball de level to ba ye ko gba de o le bi kotan ba le bi bi ka ya gba ba la ko to ko gba balon jo ni ko asna se mi ori bi faseye fun bi charge yan to ba dara po mo
6: baba gba e ja fi o toro soro bayi Tiffin ni ba wa si Arsenal. Awon eyan jeya league o.
4: Tiffin ni ba wa si Arsenal.
6: Awon eyan jeya league o.
4: Ah, emi ro yi we Tiffin ni ba wa si Arsenal. To ba je pe boya eyan ni boya bi 100% chance lati bi le ma win awon game. Fini to dara po won eyan je oko ni boya bi 15.
6: Orun de Saka.
4: Tori Saka ni kan na lo fe wa ni flag won yen ta le so pe eyan kan won be gbe wole tabi eyan kan bere ayo. Bo te je po na tin suma fatua.
6: Ke se gbogbo nkan lo bun ni gokeles bo se wa yen o le mo le gba lati ta kibo wa ma yi lo loju net ko ni le fese si
4: o tori bi pe adaptation gokeles first lo die a die pe boya oju ti awon eyan fi nwo nigba tan gbe bo ati owo ti won fi gbe wa
6: de lap ti won nu
4: ohun ni ohun lo fa ton bo lo gun yan at least o sha yi o fa ron go e ni la ni last season o shi to bi 10 goals na
5: 22
4: ti ati gbo ba
6: ah saka ni o
4: atawe to ba ni to ba lese ti ati gbo ba se so
6: yo le mo jabo
4: to ba ni to ba le o pe ja ka mo
7: so tifi ni ba wa good deal in fast now ka ti pa toro wa wa da ti ile o so lo hotel to ba wa to pa sna ba le rogbon da to ba le rogbon da ti se gbon
6: awon yen ti mo so won bi Arsenal
7: tori wi pe bo se wa yen nisi yi e mo ka pa tara wa je Madrid ni ve yonda roof ni ye ko wa lo lade o pe ko mo ba ti e lo ko le work be mo short so bi nkan da se lo
6: se Madrid ti similar o ni se
7: loro ni se in to ni se na gba laarin match to ku je tan yen o tu sa we yen bakan bakan to wa di fatua ni semi final ti o ti o le da tan ya ko le se kankan mo
6: nkan ti kini se fun yen won se lori nkan ti PSG se fun ni yen won se lori yen
7: so awon do tu wo pe ah se ke sasa di lele ta tu fe gbe bayi to tu de bi to na mo yi po ta so pe ko tete adapt e je ki ma di pada soro official biz won e di pe owo tan ko gbe le yen ko ni to be mo tori won ti di pe akoko na okan ti e na ti fasi
6: a mi so di gbesi mi
7: ayo won ti ri wipe okan re ti nkan kan to de mo wa te ba sumo oro awon agent te ma se oro proper tabi ta moto yen te ba ti di okan re ti fasi nkan awon gangan bo se ma ma be di gbe yeyi ifun kiki ni amo da won ma so pe won ma tu gbe ga ju e to da lo ni sugbon loro oro te bi mi ti fi ni ba wa si le gesi bo ya ka mo so fun opolopo awon oko kan mo gba marun leyin o tori nkan je kin soro ni pe
6: o n gba bo o
7: ina o mo bolu gbase o tu wa ni opolopo nkan ti le gesi gba fini rocket ke sa gba bolu te fategun si ti o subu o de tu ni pace o tu le tete ronu bi bo ya ka tete gba bo free ko to lo e lo wo opolopo awon games e so into in awon gbolu kan yo ke te ba fategun si o subu gba fini o kuru iru agbo bo to ba kuru to ba wo game o mo nira fun defender lati te stop e because egbe yin o ni kara into wa le gbere kan daada fa oni o je
6: se a tun pada si bi oro Nigeria ni bayi mo ri comment ololufe wa kan lori Twitter ni Adeniran Emmanuel. Se odo Dolapo ko abi ya presenter.
4: Eh Dolapo
6: eh. Yahoo ni.
5: Yes, odo.
4: Abi grandma.
6: I dislike listening to you and your crew whenever the foreign league is on break because your program always makes me remember that there was a country called Nigeria. So sad. Your take on that?
5: Emi be ko si bi a se ni mu ti oro ilede wa na ninu oro ko si pe boya pe
6: awon. No, the last time ni pe that there was a country called Nigeria. Se Nigeria was in existence mo bayi.
4: Ati your charger ni ya
3: lo. Ya mo si Nigeria mo.
5: Won slara mo. No, actually, one point ke ba wo lona kan. In tank me ojo
4: mo ba won nu je lawon be gbo.
5: So in tank me ojo ati so ni wi pe igba kan wa ti orilede Nigeria je orilede to se soro to je soro ko fun awon eyan nile nile agbaye ka ba tin so nipa ere idaraya. In ti won gbianju ati so ni. Sugbon o toro to wa nbe ni wi pe o toro ni ka ma so ohun. Clever man so kini kan wi pe ibi ati ro ba tiyan si.
6: La ma leyan si
5: ibi ta ti ro ba leyan si na la ma lo o toro ti kini fi so fun wa ni wi pe ka ba so o ma ma baje lo be na ni boya ka lawon to ju awa lo boya ka lawon ti so ngba tan ti ri po tin tadin bo die die gba yen ko to di
6: po o ni go international local news o ma ma gbe
5: so boya ka na ti so ngba yen boya ko ba ma baje to ba boya ka nigba yen na ti ri ni ri bi wi pe ka ba se rufi awon nkan bayi dada ball wa bi re daraya wa ma lo si waju si ka ni won ti se ngba yen o se ko ma gbe so ka ba wa nu ka na ba wa da keta ba so anything ti ba won ko sele mo ma so kini kan wi pe looto o le so wi pe o fe escape ku Nigeria but to ba je orilede e ko si bo se fe escape tan in to se le escape tan ni wi pe ko ba lo to mu mi e lo to megbe lo to mu family e lo se wa mu abugo won ku daddy sister e lo
6: hello sir je kin down na ki to ma to ku
5: Krista, ko si bo se ma je o ma wa
6: la. Esa, e je ke mi kokodo na ki to design.
5: E le ma lo.
6: E ba mi koke bayi.
5: Mi o ba yin wo ke. Ise mi koko.
6: Ti ba escape yin lowo.
5: Ko si possible
6: ke lo. Je ki mi lowo.
5: E lo mi ko se to ni kenikan kan ma.
6: E pari iwe mi.
5: Okay, ati bo
4: ma ko ni di iwe. O ni di
6: iwe. Ki lo gboju omi.
4: E ba kado, o ba se ba ti de kado. Wa de Libya.
6: Bad side on the sea. E man wo lori social media. Ti e je ba pa yin de ma ni egun.
4: Eyan ma risk e ni arusu da risk e ni ko se to ma boyo won ji.
6: Iya wa. All right. E risk o mi. As mo gbo boat kan le ni mo wa wo yin ti re mo wa ko Olorun mo mo ti gbo nu kini yi. Se edi ni ngba na ni abori mi o ti pe I ejo ki won mo tanu mi en se ni wa wole nisin
4: eyin o ti se tin kan ni
6: tin kan ko pot ni iya wa eri news kankan to so pe Arsenal plan lati replace Saliba so ti damage ton ni
3: Saliba
6: yes
3: ti bi be gbo iroyin lo ti tin be te pa gba ball won ti ni ko ni se surgery si farapa eleyi to ni gba ball ti ko Arsenal wa fe fi replace le mi o timo te pa won je ka gbagbe pe William Saliba yi lele pe bi isa to la bi isa meji seyin ti Arsenal se dada te won ta gba ball yi ba ti to ba ti ni farapa bayi nkan se iko Arsenal ni gba wa lawon si ni agba ball lowo lowo eyin da sugbon iko Arsenal mi ba ni time lele fun ka ite gbe agba ka ite gbe replacement
6: e je ko ma bo wa
3: replacement do emi o ti mi ti fi be gbo oruko agba ballu kan boya lowo eyin ti won fe fi replace William Saliba to e ba awon to je re eloto lera na lo so mo okay ipa agba ballu o si le made sugbon kan to ba ni se pelu back injury ko kin lo tan yanyan bo se
6: mi ti njo ni nkan lo to se
3: ewo ni e
6: back injury
3: emi o mo ti yen o ba ere se be ara royan ara ba re o logu ti yo tu pada wa ni ngba to se ko fe ko fe jo ko kale in to ba si yo yo ma ri oko
6: online o nbe ara o le ra won benu ke
3: awon benu ke si bo be mi se bi si pe iko Arsenal lele yi pe better replacement wo na fe wu ni fun William Saliba te ife se won se po ni sa do wa sugbon e o da pe agbenuso Arsenal ni
6: ba ibi ti mo fe yasi na nu lili puti an dollar po
5: atokun
6: se Arsenal plan fun backup ni abi replacement
5: emi o Arsenal so nipa wi pe won fe ra enikan to ma je bi backup fun William Saliba sugbon ni bi temi joko si Arsenal need lati lo oju oja abi lati so pa won fe lo ra anybody lati so pa won fe fi replace William Saliba ni sa to mo because kan ba so wi pe iko wa ni lege si currently to je wi pe o ni everything lo weyin e le so ni so wi pe iko Arsenal ni I mo ye gba ni William Saliba o gba ifese won se ni sa to koja to de si gbe pe won play so Kasna ba ti wa fe wa ra gba ball lowo yin kan wu le lo ra right back kan re nikan to je pe o ma ma play la pa lafia Jurgen Timber ko to di po darapo mo iko Arsenal o play lowo yin nu ko Ajax Amsterdam same thing pelu Ben White center back ni Ricardo Calafiori le play center back Pierre Nkapie le play center back everybody tasna ni leyin yen dori Christian Mosquera everybody the only person ti mo mo pe Arsenal ko si enikankan ninu awon defender Arsenal ti o le play sibi
8: John Stones na fin lo yin o ati Ezekosa
5: Chelsea nsoro John Stones Chelsea saw John Stones.
6: Ah, Allah,
5: Chelsea saw John Stones.
6: Oh,
5: so, you know, Arsenal

0: Sura malaika. And then ege.
1: Eko ya ka sunsa.
0: Aware yen.
1: Oni ba je fun mi Olorun ma fun mi.
0: Allah ma mi ate yin o.
1: E do se ya san san pe san lori gumares mo yin.
0: Lori.
1: Gumares bono gumares ni ko.
0: Gumares en wo Eko wo le ni en won na ku lowo ni.
1: Ta. Kin ta e ma do tin bi ni ze bi ni o ba de we ni to ni England.
0: Ti a ni to ni England.
1: Benny,
0: I'm a holocaust. I'm a detonator. Only a yellow magic. Only a yellow
2: Hello?

0: Then the letters away come, go on a cotolo and Niani. Hello,
1: yeah,
0: you
1: again.
0: Yeah. Amala first. Ladies and gentlemen, it's about to go down. Atun ti fe ko ra wa jo lati ko ra wa ni enujo. Ama ko ra jo lati ko ra wa ni enujo. Ibe lati mo awa ta ni table man na. On fun la ma lo fi si bibo. Ah, nkan to ye ko to bo, o tun wa lo wa si bi. Asike bu oka ke tun so mo na be pada ke fatagu so wa lori oru. Nkan pe lo kanu. Gbogbo wakati of ma fi si bi reun. Ah, oka o ti domino. Ani ere meti tan gan ke fi ko oyo ke fi ko yo abi ke fi kan gbagiri bo ba je pe iroyan bi temi leyin ke soke ke fenu han ke je kadada atipo moto muta eh lawujo awo ye pataki pataki. Ladies and gentlemen amala to ti de o ah eni to ni table oni table mana that you have 3000 naira per ticket 3000 naira per ticket ori kokan 3000 naira ko se wi pe to rawon kan be lo mi pe sa wa fi omo wa sile ni well ti ko ba ti se grown up omo ti yan le ti o se fi sile nle e le mo yin dani sugbon ti o ba je ka a je ninu ti plate ti yin abi ke so 3000 mi fun ohun bo ko si n to buru te ba mo mo yin dani o ikoko ni o ke so mo so giribi do lapo bayi o iyen so iyen o ye so omo mo o ti di daddy o o ye ko le daddy o ti sile abi ke rent fit ninu awon nebo aduro lapo e ba ba bo Allah mo kekeke ti o se fi le e le mu won dani sugbo to wu won pe kan na je amala ti won ninu plate memory ti o se erase e gete 3000 naira ni e le pe any of osise 32 fm wi pe need the ticket abi ke ma bo ni laughter house premier hill mokola ah medula e gboro ma wa e gboro ma wa ajo ma bula fun ni emi odibo fun dudu wa fufun wa nti ka lu pe fe ni ko bere oka fufun la fun atu en ti mo je dagba nu ko to wa je lu bo barapa yasin olohun o ko tun ba wa le ko je pe olu oko to npo ni nbe lori e ah oro eyi o so pati jaye tan ya loku olu olu wa gbe olu pe mi jeran lo
2: kilo je olu oko to
0: npo olu ni class a ma so yen leyin eto so en to ba ni number mi lowo ile Richard for ticket you can pay ahead send the receipt then lojo event a ma announce time them a day fun convenience e gba ticket yin ke lo ma jamala ijo wa ori wa ale tun ma fe la ma ja anfani kokan e ma ki ti beton sin ni e se ma lo niyan adura ko bolu mushroom yes eh won ti gbogbo ti di real estate gbogbo bi to je ko joro wa le ti tatan
3: kisaji aye raye ko le jale ninu orile ede wa
0: awon na canada gan mo mushroom so lu wa canada ni eh ma lo jolu ewe olu ara gi fungi niyan o yi wa nu o e ma je fungi Yeah. So ba doje wa rolu ni sa mo te ma lo binu ra gan kini ni na eni is Saturday n lepo olu ye pe mi je ran lo mo follow ase ri abi ko ra money money to epo ni alapata lara te pe eleran to do sure ni won ti kan ma yo awo tun be la eran kuro bogo yen kan ba fun jade bogo bo maro ye
3: mi o gbadọ fọwọ osun nara ogirima
0: emi o wọwọ osun kiri mo ba owo mo wa o

wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gaga si kie si o ki rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 32 FM 94.9 ha ha ha ha ha ha. Emi ri ki onibudu lo so bẹẹ.

0: si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won bi abi titun
1: mami
0: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
1: hypo ke
0: beni awon kokoro ifoju ri ki igbale ro tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
2: ma gba fa awon kokoro ifoju ri daabo bo ile re pelu hypo
3: hypo
4: You're listening to 32 FM 94.9.

0: Hello. Hello, Akura Leo.
1: Akura Le.
0: Akura Le, sir.
1: Akweto.
0: Yes, sir.
1: Oye, ajo lu segun lato yo.
0: Angba yin sa o.
1: Eni ke won ko wa je bawo la se le fi ogede se ilubo. And then so get your minini abi agbagba.
2: Agbagba le le fi se ilubo o. Agbagba e de ni loto loto ogede gbo ogede ogbo te ba fe fi se ilubo. Once te ba ti be fele fele e sa sinu orun.
0: Okay.
2: Ta gbe. Engine wa ton ma fi dry e. Because ele ton fi engine dry yen. Mi le so en to ma sele si eto ilera wa pelu ru nkan be bo a gbodo ru be because melo la fe sa sorun ele ta de sa sorun yen gan ti o ba nse bi ton ti ni mo toto e kan retention fun yan mu e ti understand ru nkan be iru ye de yin ko ni wulo mo fun nje lo titi so ni di yen ani lati se lona to je pe a mu eto ilera wa na ni okunkundun mo sugbon to ba je pe igba ti orun na daada ni teyan na be joko si egbe to n try lati protect e orun to n na daada igba te ba ma te de be fele fele daada ngba te ba ma fi station le mi lokan ati gbe ati wulo fun ilubo ta fe fi se.
0: Hello.
3: E ku se o.
0: Yes sir.
3: Ajibola lati go lija ogede agbagba to je ti wa to je ti bile wa nbi emi kan gbe soju kan ti oju wa wa fi tisira won o de se dada o me se so ogede ten so fun wa yi se ke se yo do wa nbi ni
2: to do wa nbi ni sa e ri pe le te gbin to fun mo ra won yen eyin le ro pe o se dada sugbon te ba re le ton space out ti won fun laye dada iyen tun ma se dada better ti to te fun po yen ko so pe won o se dada o sugbon imi atun se dada se mo best better whatever
0: ategun o pe si
2: a le gbe omo to tobi e ri pe even gan ogede o je nkan ton ma mix awon kan mo.
0: Hello.
4: Akwala.
0: Yes sir.
4: Ku se an gbadun yi.
0: Yes sir. Lati bulletin pe wa
4: bele tin fe bere awon ogede ko wa ji oni wa
0: gbo yin mo. Hello.
5: Hello.
0: Hello, a n gbo yin
5: awon ogede kan be to ma fun meji se bawo la won yen se je se a ni ni biba ni abi won dogbon si bawo apogbon ni won da si
0: won so meji bi bawo
2: pa di meji
0: e ti get okay e seun
5: pa di meji
0: I don't
2: se ri ogede to n so pa di meji yen awon ise iwadii jinle o na fi se sawari meji yen gba mi ko tobi to eleyo kan. Yes mejeji ti won gbe kiri yen ko to eleyo kan mi ton ba ri ogede ton ba ri ogede to da
0: kilo le mu ko gede eri mi yo ri gbun eri mi yo da bi igba to ni kwa soko to je pe koro njeje
2: na ni koro njeje nu le na ni mo ti gbin ogede kan ri
0: emi o dabi idolapo wa emi o wa dabi studio manager wa
2: so mo ti gbin ogede kan ri te pe meta loso awon eyan o gbagbo because ibi ti mo n da igbe ehoro si nigba yen ni ijogede ma n da igbe ehoro si igba ti mo ri to gbe meta gan mo lo pe awon onise iwadii jinle
0: ko wa wo
2: tori mi gun oriri ṣugbọn to wa wa be ni pe ijogede yen o withstand di omo meta yen.
0: Oda kini amọran yin fun awọn to ba fẹ ṣiṣẹ agbẹ ọgbin ogede gbingbin ki la amọran yin fun
2: amọran mi fun won ni pe kan wa iru won ma n pe nkan ni iru.
0: Okay.
2: Iru yen means varieties. Good variety.
0: Iru
2: I to understand.
0: Iru to ye agbin.
2: Iru to ye ka gbin kan wa ton ba ti le ri okan wa ba even nkan ton ba ri pupọ ko je 10.

0: ko je 20 mewa ogun ogoji adota no ri ogedo npe po
1: okay
0: ka to wi ka to fo o ti gbalẹ fala fala so eyin ko le ma gbin nkan ti o pe at the end of the day yo ma chu nkan lati gbe lo soja ngba to ba ra won egbe ton gbe ogede gidiwa ton wa gbe ogede topa topa and again ogede ton yo funfun yen e je ka eradicate ninu oko ki si ogede to da lo titi even gongo ni fun yin nkan to da toro ni level to man de o ni size to man so ti o ni je pe o ma wuyan lori
2: o da e je amo seri padarele ope pataki lowo alagba Kim Raje alasia tuludari Roa Farms mo lero ke baba tun pe yin jo mi e tun da wa lohun
0: pelu agbara olohun
2: e seun e ti ase tun bo ta tun lampon ni ati pade e ba lohun kun lati ba mi so ele pataki je yin so wo sori WhatsApp 07046 333576 tabi call sori 08022588193 08022588193 titi ose tun bo ta tun pade Peter Olasupo Captain Peter on the record to me. Uriba kanon.

0: jao
1: e ka bo
0: iya bi tin sibo ni kan
1: ah baba oko mi e ka bo eti e wa mo rin bo wa ni lataro
0: wo e wa ajo todo re mo ni kin wa gba ka le ko papo soju kan ka ko fa awon tin ba wa da
1: baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to be bi bo se wa yin ti ita nkokon lataro ini mo ti e ta mi ready bere lowo mi pa pa
0: kini to de o polo oja re ni
1: mo polowo ere yo wole na ni iti ere ni bi mi
0: awon bo ni wo tin polowo oja re iya bi tin sin
1: baba oko mi ko si bi ti mi o ti de ki radio kan se de le loni loni into ba won debe lati lo polowo oja mi
0: iya bi ti sin iwo lo so ja re lofo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si nibe la si tin gbo pe wo na ba wa fe riri se ki a ko lo polowo lodo won
1: a je pe kemi na lo ganu si niyan
2: o
3: FM 94.9. From the hottest gists to the coolest stories.
4: Hook up to the latest on everything entertainment.
5: We know what you want.
6: All my favorite songs.
3: On 32 FM 94.9.
5: Whether it's a cackle. A giggle. Or a belly laugh.

0: ti yan. O tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu ile se faje ninu yi ko to osose. Trophy Premium Lager. Onigbowo ise eye agbaye ti FIFA. Ma se mu amupara. Ko si fun eni ti ojo ori re wa labi odun 18.
1: Fujisun re ni ko ra leti ki o si ni ojo ola to fokan bale abi o ti le gbere ile kan tabi ile anipamo ile se substant property lo ti fi anfani sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni ilu ibadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate loju ona lifeout international school akufo ni ilu ibadan to na je million 2 naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papa bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million 4 naira Only for anybody that's him. Laya won lola. A bolok eluwa. Lagwigwa yegu. Lo jono lo juro. Nelu badon. A ye sodi e die. Owa la ryo shumefa. Kusi wa la. Kusi a ryo jiyon. Eko sa ama son wono. Kwa lui rolon. Kye sik bay le. Yekwe lui fokon bale. Ati wetu nyo ju. Ile mechi. Lonta wala wala tele. Tututu ti wole. Ne ya jo ya jo. Milyonu meta. Milyonu mechi. Ati milyonu meri naira. O nilewa. Ija fara lewu. Feni toba mo yon to dara. Wa muti re. Mwe wakia kia loni. Lori 0916-461-5000. Sabi 0911555500. Sabi kia kosewa ne Laughter House. Uriu kitenti premia. Mokola ili.

0: la u iroko lo fa tani o mo pe ra la kan ki kuku eri
1: iku omi iku odo ko ni gbe lare mo lo ngugu bi te fi gbo mi kolukolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye moju ba o aseda aye moju ba o moju ba gbogbo ri ade kade o pe lori o ki ba to pe lese ki esin oba ko je ko ba pe kan ri kesi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o moju ba gbogbo se nse lapapo isensi oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e woko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale

gbogbo sọọsi to wa n baba asale lọwọ ọtun yin ibe le ti sọkale te ba ti gboju so kan e ri akọmọ na wa nbe ele lo sile baba iwe nje adubi ero ba ni soro tele pe mi si 080 332 60141 tabi 080 53 45 92 23 odufa ta mo yan na na re lasale yi o na ni odufa ojeku meji to e wa tun wa nkan fidile e ma ba mi ka lo ifa ni opa gbongbo ni siwaju agban ni ese mejeji won ajagudu ona gborogan gborogan apasa abenu bombo kijipa bi tapara para awon mararun ti kole orun bo wa sile aye kele nikan lo nbe leyin to nsebo asebo ase tutu e wa bani laiku kan giri be ni opa gbongbo ti siwaju agban ni o na ni orunkun wa ese mejeji ti jagudu ona gborogan gborogan o na ni atelese apasa abenu bombo o na ni enu ta fi soro kijipa bi tapara para oni aso funfun tan baba wa npe ni kijipa awon mararun ti kole orun bo wa si ode aye kele nikan lojo mo keyin won awon mararun mo kan won fi kun eji won gba ile babalawo lo lati lo mo ipin orun won waja ti babalawo oda fa oyeku meji to jade fun opa gbongbo ti si waju agban ni o na lo jade fese mejeji ti jagudu ona gborogan gborogan o na la pasa abenu bombo da o koda to fi dori ikele to si karun tojo ma ke won babalawo won ni ka won mararun rubo opa gbongbo ti si waju agban ni o lo nti si waju o lo won lebo ru o ese mejeji ti jagudu ona gborogan gborogan o nti wa loju ona apasa abenu bombo oteli kijipa abi tapara para ona oru be ni ona otu kele nikan to wa je omo keyin won lo wa mu aso pupa opa mewa ti babalawo re ni ko fi rubo kele nikan lo nbe leyin to nsebo o awon mararun de ode aye won bere si ni jise ti olodumare ran won wa si ode aye wa si ngba ti kalu pari ise to olodumare ran won wa si le aye wa si opa gbongbo ti si waju agban ni atese mejeji ti jagudu ona gboroga gboroga apasa abenu bombo ati kijipa abi tapara para ngba ti kalu pari ise ti olodumare ran won wa si le aye wa si o na ni oku ti ma kun atopa gbongbo ti si waju agban ni atese mejeji ti jagudu ona gboroga gboroga kijipa abi tapara para apasa abenu bombo gbogbo won ni won gbe sinu kijipa abi tapara para idi si ni nile yuba to fi je pe aso funfun ni won fi n di opu e ri kele tojo ma keyin won to mu aso pupa opa mewa to lo ri fi rubo ebo epu ni kele ru idi si ni to fi je pe aso pupa irorun o nile yuba e ri pe aso funfun ni won fi ma sin opu idi ni ti won fi aso pupa sin opu nile yuba kele wanjo kele wa nyo kele wa nyi babalawo awo yin faifa wa nyi olodumare oba lorun eko ti fa iko wa ni pe teyan ba wa lori ogbogbo arun ti naju alaide dide ta ba da oyeku meji fun ifa e lohun o yoru eni be ninu ewu gbogbo idi ni ta fi so pe gbogbo isoro ti nsele seda alaye kokan lori ile alaye lo wa ninu oju odufa kokan 256 ni page fa ta le nto kokko da odufa ta da fun inigba wa se kini kan teni to da odufa ise toro re fituba to fi tuse ibi to ti bere ibi to bade ati koko ona abayo o wa ni oju odufa kokan ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara ta won baba wa ba rin irin ajo kan tona ba pin meji meta ti won ba main ti won ya si mo won mu o kan kun eji ni won gba ile alawo lo ma tose lo loyo o ile ti o ba toju eni su eda kan ki mo rin iberin lokun agbo ko ti gbiyanju titi gbogbo ajo to nlo ko sise lara re eni to wa lori ogbogbo arun ti naju alaile dide tabo isoro kan ni ba ti en koju re iwo na gbiyanju boni se ri ola iri be o boni re ba koro ola re si le da ijo te da ba ti le sun to ti le da inu ro ijo na lo ti bere ase yori o iwo na mo rora re pin aisan tin se nko ni opa o ogun tin jaun iwo nu o bonu ogun o le je pe ru fo yekun meji ni ojade fun wo na o si le je pe tutu lasan loro re je mo tori pe

Ibadan lati bikibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje di ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju sosi to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomo na wa ndi ero bohun olu eni le baba ewe nje adudile nlo ero ba ni soro te le pe mi si 080-332-601-41 tabi 080-53-45-9223 080-53-45-9223 oyekun meji lodu fa to gba wa ni mona lale wi pe eni ti arun ba nse tabo ba wa nu soro kan ko mo dake sile o afarun pamo o larun pa ani ba won kuku owowo e laboru o e laboyi e labo sise ogbo ato asure iworiwo fun

Kolani Premier. I be the one pe ni Laughter House. Be mo pe ba go be wa bo ba tinu bayi. Ma ki bo laari wo kankan o si nbe ko la to we oro kankan. Emi le pade ti mo gori apere wa. E ka le aku weekend yo. Oni yi lojo ke edogbon. Eh, ninu osu kejo odun 2026. Re lo ma wo mi loju opo Facebook ile ise wa. Re dara papo mo mi loju opo YouTube ile ise wa na. O jori ju opo Instagram alu ti ile ise wa ni lodu obe ki ami ati e ka jo sawuse lale. Eh, oju opo Facebook ile ise wa 32 FM 94.7

ni on kan soso bayi la gbe ni o ma ki bola on kan soso la luko ni odi dara nikan ni keti eni meya meya o se gun kankan to ba ti suke laye o ma ki bola iya mo le ni o gbe e ka le mo de si yin lorun lale yi ba go meje la olukan go o ma ki bola won ni dide a wa jo fayo to ra won daada se ba yin na ri bi se yin sa wala wala e se n pa tun e pe lala tagba loju opo facebook na o ma fokan si poju gbogbo eyan lo ti da o baba fokan si po fe da loju gbogbo eyan to ba wa ya o ti e ni da loju eni kankan mo won soro re nbi kan ko ti ogbon si eni ti wo mo pe ti e ti samo lamola ni wa to si mo pe to lo en dan abi wa to mo wi po go re fe

aye o le ri won mo wi o ba ni moto to lo ti won ri moto ndi e mo na won so fa won yara le yin bo wa moto re won de pe labo si won nu iwe ateleyin ojo gbadu bo se pe lara le yin o ba ba si tun sara to mi nbe le ke re gbemu gbemu ah hello what you waiting yen mo sara yamba si tun ri o to lean die ya la de se se pe diabetes se yin e mo lean e mo lean ba ba la wo to fa won eyan lowo ah mo ni na kini kan wo ni ani mi o ni apa ni to ba se pe won ba tin be lowo re o fe fa won eyan ko a fe ti e won lo ni kini kan laye awon ni yan ma se ka kokoro jo pa de re bi to tin ra meat pie kan kan fa mo ti e lo le ati salad to leyin na mo to wu yin jo na won ni so mo ro pe o ti se fa won ri o e ka le o ma ki ba la se yin pele la koko yi eyin o ma ki class ye yin da o sa je la fi pari e la le yin koda sa je ale yo ni jena a gbe sun mo ra wa bomba to bomba ah musro a ki bonu go so drink yi a jo fa tan la le yin oni yin lo di 25 oba ki bala ninu osu keje odun 2026 won ti fun mi ladu mo ki yin pupo la le yin

laughter house ni won pe bi baba ni o si fi la re mo bo ma ki bala gbogbo ara mo fi bo wa e ni gbo ku yin laye be le yin na o ni gbo ti a jo dagba a jo dogbo ni baba ti gbo mi ri laye se to se pade mi fun gba akoko listen dada mama Elizabeth ah mama e feran kan ni laye soro soke awa mo wi pe irinse olodun to ni material tani o baba si se pe gbogbo igba lo gbo wa omo sadua fun wa ni dupe ko ba mi oke to ni samo oba to tele bi eni teni eh to ta samo re bi eni ta so omo salekun mo lori kini yi ka le omo akibola nse yin pele o baba tun yo eleyi ku o won to bayi wa kan to tun je saje ti o ku ran iran isi la eya ati ta ni lale yi e ni sun ele ni ba ran ya.

faye gba mi faye gba mi ogbo ye patani faye gba sa ninu gbo eyin oro meru alawo ba faye gba mi lori ise mi won na raye wi ti enu le on la o fi ko ome ewo nu na e oni fuji wa korin won ni mu fasa kan wa Hello, six, 4 minutes to 11. As of anything, Beleg Ben, you. Remember, you know what you put to a leg, bro? And you can sell your phone quite to a lay lamp when it's on it. Baba, no more, tell it. We pe kan ni eleyi ni kan ni 312 FM. O si ma ye bi ta wa. In to wa bere pe ki lo pa ni tin fa da le bi le pete. E ba so fun wi pe mo ni o ko temi o yi pada. Ah, o ko mi ni layan asamu o. Akibola baba to bi mi lowo. Popo pede pede to ju mi lo pata. Ti mo gba loga iba yen lale yi. Atawanta ajo jero iba yin na o atawanta se wi pe oju ta fin gun yo o wa la fi ko be o won bo leyin wa ibe yin na o orewure to wole ti ojuba ah o ma ki bo la lo dera muso aguto bo lojo to na wole ti ojuba e ba nsalaye fun ape mo lohun lo dera mu bofa e to ma pari wo fun e je won mo wi pe mi soro to wole to na o se ba koko ah iru e won fi sa so n party bi iru bi a lo loni e si adaade je nrowo yin o pa fe se a le se di roja e pe e jo rin jena mba ba se n yo kan la mo fi mi si Allah fi bo geregbe ah lori eto ti n je torin ti lu so wa di party da ri po duota Mom Bonner.

0: ba mi ma jo je ti a o
1: eni to mo jo la fe la bo si wa keni keni ma se ja ta ku rara
0: ba mu do wu san dara bi a ba tin gbo nu le ka mo na mo pe nta mo ngbo yato eh wi pa ba ki bo lala won gbo tin fo da le o ba ba fi kini yan kan ra won yo mo nituma

0: isi ninu problem gbera re wo be o inu to fi gbadọ gbera re wo be re eni oba ra niyan buruku latodo e sinu semi ti e tori wi poro re ndan gbo ona mo fi gara si o sama wo inu to polopo elomi omo wo ni pe abi lagbaja ko ni ona ni o so pelu gbesi aye e so pelu gbesi aye re hun o ma ki bola o je nti ba kan o ma kan o je nti ba lu o ma dun santa wa ba mo gala oni fuji
1: aye fele
0: a lo je na die la.

0: yo.
1: Eba. Oni lara iwo da lale yi. Ma yi radio ko be. Ma lara ni kaka ma. Bola mba me ba setan. Jo dawo na lohun to ku onu gbogbo ni paru paru yi. Ma ra ni kaka to ri ko wa nu mo to. Pe se mo to lokan loro won. Ere re n pa mi. Bo ba re lo mi to kole. Ma fenu yo su ti ete ma yege itesi epe mi yara kan na loko baba se re lomi bo yori to fo nu aso aso fa mi e pe won kan ko nu aso ba ni le tenant won gbe o ma lara ni keke si ma fenu e wiwi ku wi fenu e wiwi ku wi won ma kan won na ma gbele bo awon kan ka ta won kokon ma si adada loju opo facebook Oba dowo London 20 after. Ibe ti rowo ra ke senti kemi. Oba kibala nsoju opo le fun yin yaya. Agba na ni ra e wa. Nloju opo YouTube wa. Ah 32 FM 94.9 fun yin e. Soro bayi. Biri bing bing bing bing bing bing bing bing. Vle.
0: Asumola wa ki ore wa ni.
1: Asoma bo. Ayoma le we ye masun e basun yo dun mi
0: o tun fo mo loruko o mo se ni ki wa ohun lo fi we pe mi o
1: ma ba ri to da fa buru e ma lara e
0: to ra won mo gbo mo wa
1: ma ba re ni to se pe se jo n pa yin po
0: wa lo mu ra jo
1: o si ri pa saaju re bere lododo si wo mi dada
0: ko le fun oni jije
1: awo re de leke ju ti e lo Oba Akibola ma lara e. Awon kankan be to popolopo elomi o mo. Awon se kan be bo ba lo se o pe iwo be. Oba debe to la fa ni baba re won mo wu o bayi ni o. Oba debe to so wi pe pastor baba re ni ya re woli ni won kini kan ni won. E so fun opa won yen o si o. Amo won mo wu o wi pe sese to wa ko yi. O pe iwo be. Ma nsi a loju opo Facebook ko lo jene jene. E je fi yin le ke jo die. Mo fe ke jo. Idi ti mo fi fe ke jo ni pe e mo pe gbogbo ojo aba meta ta ba pade bayi. Oba Akibola mi e go. Eh yin na wa re. E mo gba bi ba se nwa ni le mo receive e. E mo kamara bi goli. Mo nbo na.

ama saka shiriki lo ngbo ama dogun du oda wa agbalawa ama fi la odun bi ka ma de oda bi ko ye ni eh suku suku jo du dere po mo je ba janu moto le tin gbo tan drafu lowo ama ko du ota eh baba si janu le le wa ama akibola tin ko si inu bogo ara eh ma ko du oka karaka ele ile yan yo aba ti yo ni mo bo ta ma se lojo Wednesday eh mo nse fa won wi pe se ti mo nse ni pe program ogbodo papo e pe le ma ne sa je nu ta yanyan atolawa elomi o ti gbese le yawo re baun yawo mi o ti gbe kini

real ruku tindi tindi. Ah, ruku tindi tindi to si big ba mo le gbogbo won ti ro. Loni ko. Kodi o ma ki balaki isana. Boye n fokan si pe jeta gan ni. O ti pe gan. Ah, to lawon ba mi ti dekan ni 32 FM la de tente. Lori ise wa. Ma sia. Ero won nu o. Walai. E ma se pe ami.

0: Tori ba fa ka tete wonu si ala le yi. Oko yin ko. E ma je ngba won wa le won lo DJ ni won lo play club yin fa gbara le yo. Lati e ti je ko bi won ma da sun ese ni. Hello.
1: Hello.
0: Ekale.
1: Ekale.
0: Oko yin.
1: Ma gbe po.
0: E le gbe po.
1: Hello.
0: Se warada
1: mo wa pa o
0: dadi mo sura ide
1: adadi se wa legbe mi
0: ah nbo nbe ah egbe ara yin lejo wa bayi
1: egbe ara wa o
0: ni yara yin abi e ti pa na
1: ni yara pa na wa
0: se eh pa bo baya a de be o sin kankan tani kankan o ma so fun mi ru akoko yi e dadi awon o wa le pe keni wale ke won se le mo wale iyen se le mo wale ru akoko yi hello oja oba ti dowo lo ni bi 25 to won asare si oju ogbo npa assalam wa ba muri aliti ah record alaji dr sikura ni barista Yeah, love you much. You know where I did. Where I did. 0705 or Dometa 949.